0: has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
3: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
4: Sa Mega Sardines, super sarap, super

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Headache? Check. Backache? Check. Muscle pain? Check. Migraine? Check. Dysmenorrhea? Check. All in one. Ang sakit. Parang naka-bundle promo ang sakit ng katawan. Seriously, hindi biro ang sakit. Mag-Fast Relax. May paracetamol at ibuprofen sa sakit ng ulo at katawan. Fast Relax.
2: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family, escape to Villacasa in Glorieta Subdivision, Dubinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned 4-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs. Dates are filling up fast. Lock in your booking today by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villa Casa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villa Casa today. Your beauty home staycation.
3: Anya tinagdag natin yung tagsaksakit yung bagay mo. Bago ka na-cleansing, anya tinagdag mo yung tagsaksakit yung bagay mo.
4: Ang ubiti ko ato, tatoy saksakit ni pagpagkit, tatoy pakidni, tapos tatoy ruso.
3: Ruso.
4: Tuhin natin po nakakastrik acid kay hospital.
3: Kay hospital. Anya tinagdag lang na nag-tika tayo?
4: Na admita di lamot.
3: Manungal daw?
4: 7 days.
3: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic, sa Bionic. Anya, tata, anya tinagdag, ano ba yung naramdaman mo ngayon?
4: Mayatid.
3: Mayatid. Awa na ti tagsakit ti rin. Sikit mo.
4: Awa nito.
3: Rosok mo. Nairuwar mo ti bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
4: Pwinto.
3: Ado-ado ti nairuwar mo ti pati liver mo, no?
4: Pwinto.
3: Di balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo?
4: Atado.
3: Ada pa yung nairuwar? Di balay niyo na pati liver na?
4: Pwinto.
3: Ado pa yung?
4: Masit lang to.
3: Masit lang. Taga sino? Taga Lamot?
4: Taga Lamot to.
3: Lamot ti Pogona?
4: Pwinto.
3: Ano ti kumplito mga ramol, Bert?
4: Bert, galang yung hapawin.
3: Meron mga pangalit. So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa magita ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
4: Salamat din ni Apo sa talagang naiipo na ikiman na pipi-pipi-pipi-pipi-pipi-pakaagasa.
3: Like pintas, awan tayo operasyon.
4: O yun to.
3: Naitakin mo tayo matungo. Okay, so thank you po, Bert. Na happy. Magpasalamat kayo, Apo Diyos.
4: Salamat kayo, Apo. Tatatok na instrumento ng nangagas kanya yung sa bubami.
5: Wake up in the morning the right way with your favorite breakfast show. On the Wake Up Call.
0: This song was brought to you by Amex 3 Capsule. Tested and proven para iwas-iwas sa sakit.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fika Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fika Bank. Fika Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauti Arco Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Azul.
1: Andulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3.
2: Ako si Mark Angelo Onde, safety manager. Agislan ko nang uminom ng MX3 capsule. Believe ako sa MX3. Kaya ako yung umiinom ng MX3.
3: I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Believe ako sa MX3. Kaya ako ay umiinom ng MX3.
4: MX3 is locally recognized, award-winning, internationally. Be MX3ordinary with MX3.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hoy!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Protektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-taste at napakaswabe nito sa lalamunan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programa Health Alert, hatid sa atin sa DTX 500, ang Superior Antioxidant Capsule, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C, mga produkto o a quality product of Clinica di Alternativo Medicina na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Kasama pa rin ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcizar, para maghahatid na naman sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit po ang natural na pamamaraan. Magandang pakinig po sa lahat ng abot ngayon ng ating programa. At syempre pa, live tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. At lalong-lalo na, huwag kalimutan makaibigan para hindi po tayo mapeke. At original, yung legit na DTX 500 ang ating mabili. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar dahil lahat ng produkto ng Clinica di Alternativo gaya ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ay available na sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, mga kaibigan.
0: DTX 500 Health Alert.
3: At huwag na nating patagalin pa, mga kaibigan. Health information na agad tayo para mapuno tayo na makaalamang pangkalusugan. Alam mo ba, makaibigan, para manatiling healthy ang katawan, maiwasan ang anemia, no? Maiwasan ang pamumutla at pagkakaroon ng saktong oxygen para makahinga ng maayos ay kailangan natin ng healthy red blood cells. Dahil ang red blood cells, makaibigan, ay ito ang nagdadala ng oxygen galing sa baga papunta sa iba't ibang parte ng katawan. At pagbalik nito ay dinadala naman niya ang carbon dioxide pabalik sa baga para maitapon ito sa pamamagitan ng pag-exhale. Ganyan ang trabaho, makaibigan, ng red blood cells para tayo ay magiging healthy. Kaya ang katawan natin ay gumagawa ng 17 million red blood cells bawat segundo para magampanan ang kanyang trabaho at tayo ay magiging healthy. Kaya sabi ng ating mga eksperto, ang malinis na mga selula ay kailangan para sa healthy na pangangatawan. Kaya mas mainam, mag-DTX 500. Dahil ang superior antioxidant na makukuha sa DTX 500 ay nag-detoxify sa mga selula. Sama na dyan ang red blood cells. Dahil ang isa sa malaking benepisyo ng 1.3 million antioxidant na makukuha sa DTX 500 500 ay nagpuprotekta sa mga selula para di ito masira at hindi magkasakit. At para sa epektibo na kombinasyon, uminom ng DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C.
0: DTX 500 Health Alert. DTX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Ang DTX 500 ibalik sa normal at busog na estado ang kalusugan. DTX 500 bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong

0: sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang Vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-mighty sila araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang 500 Health Alert.
1: Yes, mga kabayan po natin ha, na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. Lalong-lalo na ha sa mga hindi pa nakapag-like and follow ng ating page, pabisit naman DTX 500 Luzon. At lalong-lalo po mga kaibigan, health information po muna tayo, especially sa mga kabayan natin na hindi mahilig kumain ng prutas.
0: DTX 500 Health Alert.
1: Alam niyo mga kaibigan na according sa study ng World Health Organization, kailangan nating kumain ng 5 klaseng prutas at gulay araw-araw para ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Ang problema lang mga kaibigan, kahit isa, wala tayong nakakain. Bakit? Kapag prutas kasi, ang laging mindset ng mga tao ay mahal. Diba? Mahal. Pero hindi nila alam na ang pagkakaroon ng healthy na katawan ay ang pinakamahal na tinatawag nating pagkakaroon na meron ka kung meron ka nito. Diba? Lalong-lalo na, pag mahilig ka pang kumain ng mga grapes. Alam mo ba na ang pagkahilig mo sa grapes na prutas ay nakakatulong maiwasan ang sakit sa puso? According sa pag-aaral, ang pag-inom ng purple grapes, halimbawa hindi mo na kinain, ininom mo pa talaga ang juice. Ang purple grapes juice, mga kaibigan, ay may positibo na epekto sa puso. Bakit? Kasi nakita sa pag-aaral, pinipigilan kasi nito ang blood clotting o pagkakaroon ng barabara sa daanan ng dugo. Nagpapababa din ng low density lipoprotein o itong LDL o mas common o mas kilala sa tawag na bad cholesterol. At ito pa, tumutulong din itong maiwasan ang pagkasira ng mga ugat sa puso at nagpapanatili sa normal blood pressure. O saan ka pa? Dahil ba ang gusto mo? Doon sa preto, matataba, karne na nagpapabara, nagsisira sa puso, nagkukos ng high blood pressure, no? O ito ang maganda, o mga kaibigan. Kaya nga, according sa latest study ngayon about angiogenesis, napakaraming pagkain na anti-angiogenesis, no? Itong anti-cancer na according sa pag-aral, pwede kang kumain para magutom ang mga karamdaman, para magutom ang mga cancer sa iyong katawan. At ito yung mga pagkain na yun na sinabi po ng ating father of medicine na si Hippocrates, let your food be your medicine. O ito yung pagkain na nakakagamot. O ito yung pagkain na mayroong gamot. O yan yung food as medicine, mga kaibigan. Ang kaganda, ano? Pinapababa ang kolesterol. Tumutulong na hindi maiwas ang, na masira ang puso. Tumutulong na hindi masira ang ugat sa puso. No? Ang kagandahan, mga kaibigan, nakukuha po natin sa prutas at gulay, mga kaibigan. Dahil, mga kaibigan, nakita sa pag-aaral na ang grapes, especially ang purple, ay merong resveratrol at flavonoid. Mga antioxidant na lumalaban sa free radicals. Kaso nga lang, mga kaibigan, medyo may kamahalan nga talaga naman ang tinatawag natin na grapes, ano? Kaya kung antioxidant lang din naman ang habol mo para labanan ang free radicals, para ma-maintain ang healthy na pangangatawan, mag-DTX 500 ka. Kung hindi ka makakain ng grapes, ang kagandahan, no? Ang DTX 500 ay nagtataglay. Kung antioxidant po ang ating habol para sa healthy na pangangatawan, dito ka na sa DTX 500. Dahil ang DTX 500, according sa pag-aaral ng mga expert, nung sinukat ito, naku, mas mataas na antioxidant ang ating makukuha na umaabot sa 1.3 million antioxidant, mga kaibigan, na andyan sa DTX 500 para protektahan ang puso, para pababain ang kolesterol, para protektahan ang ugat sa puso, at maiwasan ang pagtaas ng blood pressure, mga kaibigan. Yung nakaganda, ano, mga sukin tagapakinig ng DTX 500. DTX 500, mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para po makasigurado na original, legit, FDA approved, at ang DTX na napakarami nang natulungan ang mainom nyo, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert! DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500.
2: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
0: DTX 500.
2: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
4: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kung matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
5: At sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500!
7: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatika ko ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
7: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
1: Balik tayo, mga kaibigan, sa ating programang Health Alert, hatid sa atin ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C, a quality product of Clinica Di Alternativo. At sa makabayan po natin, ha, na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. At lalong-lalo na sa lahat ng abot ngayon sa ating programa, especially sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. Good morning po sa ating lahat. At lalong-lalo na sa ating mga sharer, sa lahat ng taga Klinika di Alternativo, at sa lahat ng mga kababayan po natin na nag-share sa atin pong programa. Lalong-lalo na ang ating mga kaki-five. Good morning po sa ating lahat. At lalong-lalo po mga kaibigan, ang programang ito ay hatid din sa atin sa DTX Coffee Mix, ang detox coffee na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang kape na nagtataglay ng kompletong vitamins at nutrients na magpapasigla sa iyong araw. Alam mo ba, makaibigan, na ang probiotics ay isang non-digestible compound na nagpapalusog ng good bacteria sa tiyan at tumutulong magparami ng good bacteria? Sa pag-aaral, ang psyllium na nasa DTX 500 coffee o isa sa main ingredients ng DTX coffee mix ay may probiotic effect. O ibig sabihin, makaibigan, ang psyllium husk na nandyan ay katulad ng probiotics o prebiotics na nagpaparami ng good bacteria at nagpapahealthy sa good bacteria para tayo ay magkakaroon ng healthy digestive system. Ganun din ang epekto ng psyllium husk na nandyan sa DTX 500. Nagpapaganda din ng digestive system at ang kagandahan, makaibigan, pinapalakas ang ating tiyan, mga kaibigan. Yan ang kagandahan, no, ng kape. O, ano ba ang kape mo? O, diba? Ito yung napakainam na kape dahil pinapaganda ang digestive system. Kaya po sa mga kabayan natin na lagi ng bloated, sa mga kabayan po natin na constipated, nagkakaroon na ng GERD, at kapag kumakain kahit isang kutsara pa lang, nako, parang puno na ang pakiramdam sa tiyan. Mag DTX Coffee Mix. At ang kagandahan, hindi lang po psyllium ang nandyan o psyllium husk, andyan pa ang chia seeds na nakita sa pag-aaral kung pagpapapayat o pagpapabawas ng timbang ang iyong hinahanap. Ito ang kailangan. Dahil ang chia seeds, nakita sa pag-aaral na nagtatanggal ito ng sobrang taba ng ating katawan. Nandyan na yan sa DTX Coffee Mix. At kung antioxidant naman ang ating kailangan para ma-maintain ang healthy na mga selula, ma-maintain ang healthy na katawan, ang DTX Coffee Mix ay may taglay din na D-sugared sugared cane at ampalaya na kompleto sa antioxidant para protektado tayo araw-araw. Dito ka na sa kape na nakakatulong protektahan ang ating katawan. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert! DTX 500 Health Alert!
1: Kung gusto mo at hinahanap mo ang perpekto na kombinasyon, mag DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lagi nating inuulit-ulit para hindi po tayo mapeke, at sigurado po ang ating iniinom na DTX 500 na napakarami ng natulungan, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar kasi siguradong legit yan. At kung pupunta ka sa mga online shop, Shopee at Lazada, hanapin lang ang Klinika di Alternativo Shop. Na pwede po kayo mag-order, door-to-door po yung ihahatid sa inyo. Sa mga kabayan po natin, ha, na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na kung vitamin C naman ang ating hinahanap para maiwasan ang paghina ng ating resistensya. At vitamin C, makaibigan, na nagpapalakas ng immune system. Vitamin C na mayroong anti-histamine effect para mapalakas ang ating baga at tumutulong maiwasan ang panglalabo ng mga mata. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C. A Mighty C, isang alkaline vitamin C na kahit inumin mo bago kumain, hindi mahapdi sa tiyan. Ito yung vitamin C na alkaline, kaya tumutulong maiwasan ang pagrupok ng mga buto at pananakit ng mga buto. Mighty C, ang alkaline vitamin C, mabibili na sa mga butika na malapit po sa inyong mga lugar. Ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, at DTX Coffee Mix.
0: DTX 500 Health Alert. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix, mga kaibigan, ang healthy na kape na mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar, na every time humihigop ka nito ay hindi lang yung sarap, yung bango ng kape na meron pong health benefits. Dahil po, mga kaibigan, every higop mo dito, madadala ang chia seeds na puno sa vitamins, minerals at omega-3 fatty acid na kailangan po ng ating mga puso. Ito yung kape na nagpapalakas ng iyong puso dahil po sa chia seed. At every higop mo nito, madadala na rin ang psyllium husk. Saan tumutulong para mapahealthy at mapaganda ang ating digestion o digestive system. Alam mo ba, mga kaibigan, na ang healthy na digestive system ang isa sa kailangan para maabsorb ng maayos ang mga nutrients, at ang healthy digestive system ay meron pong maraming good bacteria na tumutulong din mapalakas ang ating immune system. At kapag nakainom ka ng DTX Coffee Mix, lahat ng yan ay napapalakas. Good bacteria ay napapadami, kaya healthy digestion at healthy immune system ang makukuha mo kapag araw-araw ka na naka-DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lagi natin inuulit-ulit, ha? Ingat po tayo. Medyo dumadami talaga ngayon ang nag-message sa atin pong page about sa piki na DTX 500. Ang dami kasi nilang modus, mga kaibigan. Ang dami nilang modus, no? Pinabababaan ang price, mababa na nga, nagbabuy one take one pa. Ang problema lang, hindi mo alam kung ano ang laman. Oh, di ba? Kasi lagyan lang label, nakabuti. Lagyan ng label, lagyan ng soft gel na kulay yellow na maliliit. Oh, sa bote, pagkatapos silyuhan, oh, ibenta sa iyo, buy one take one. Oh, yung 1.3 million na antioxidant na nandyan sa original DTX 500. Original, makaibigan, na produkto ng Clinica di Alternativo. Hindi mo 'yun makukuha kapag napeke ka, mga kaibigan. Kaya ingat-ingat po tayo. Mas maganda para makasigurado at legit ang ating mabili. puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Lalo na dito sa ano ha, sa Bayumbong. Puntahan, radyo natin. Available po ang original na DTX 500, kape at ating Mighty C Alkaline Vitamin C. At sa lahat ng butika dito po sa Bayumbong. At dito naman sa Sulano, puntahan po ang Big Sound FM ng Sulano at mga pharmacy. Dahil available po lahat dyan ang ating mga product na legit at original. Dito naman sa Tugigaraw, available din sa ano sa Big Sound FM, Magic FM at sa lahat ng mga pharmacy, lalong-lalo na din dito sa Isabela City. Para makasigurado na legit at epektibo ang ating mabili, mga kaibigan. At sa mga kaibigan natin na may katanungan, pwede nyo rin pong bisitahan at message ang ating page, DTX 500 Luzon. Dahil mga kaibigan, wala na tayong time sa pagpatuloy po ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500 na araw-araw binibigyan talaga natin ng time ang pagbibigay ng health information kasi kaming mga naturopath makaibigan, no? We are classified as doctor as teacher. Education before medication. Ayan po yung binibigay namin. Kaya binibigyan talaga ng oras ang pagbibigay sa inyo ng information. Kaya abangan po ito every 9 to 9.30 in the morning para mapuno tayo ng kalamang pangkalusugan. Huwag kalimutan, makaibigan, ang tamang pagkain, saktong tubig, saktong tulog, makaibigan, ay kailangan para po sa malusog na pangangatawan. At ang pag-exercise, huwag kalimutan, kasabay ang DTX 500, DTX Coffee Mix, at Mighty C Alkaline Vitamin C, ma-achieve natin ang healthy na pangangatawan. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon at tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
0: DTX 500 Health Alert! DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline. Vitamin C, ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotect mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinadatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
9: DTX 500. Bibili sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: DTX 500.
0: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
9: Mag-DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag-DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
11: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
9: DTX 500.
0: Mabibili sa mga butik. DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds, at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The Healthy Coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko, ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na nape at napakaswabe nito sa lalamunan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
13: 97.7. Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check was brought to you by Amex Ray Capsule. Dito ako bilib.
14: May digmaan. Mga kalamidad. magbantay sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo ang lahat ng bagay bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
15: Authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner is the perfect place to satisfy your cravings. Visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Cala West, Santiago City. Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors, serve with heart.
16: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: sa pau. Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
3: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
3: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas. Get into the music.
4: Sweet 97.7.
5: This song was brought to you by MX3. Be MX extraordinary with MX3.

Welcome back to my program, The Wake Up Call. You've heard that song, Pillow Talk by Zayn. That song was brought to us by MX3. By MXtraordinary with MX3. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po ng Webes, mga kaibigan. Yesterday is Thursday. It's July 23, 2026. Thank you so much po. Ay, wala na kasi akong pasok. Kaya masaya na naman ako. Yung iba bukas pa, hinihintay nila yung Friday. Ay, happy weekend ha. I-advance ko na. Hello po sa lahat na nakikinig po sa atin habang sila po ay nagmamaneho. Good morning! Hello din po sa lahat po na nakatutok simula pa kanina. Hello po sa inyo. Ayan, naway nag-enjoy po kayo sa ating programa sa apat na oras po na pagsasama natin ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyo. And of course, shoutout din po sa lahat ng... Ay, kasi oras na po ng merienda sa mga sa pagkakataon na ito sa ating buhay-buhay. Hello po sa mga nagme-merienda dyan ngayon o sa mga pabili pa lang o yung mga nag-iisip pa lang ng kanilang merienda. Lalo na pag hindi ka nag-umagahan o huwag mong masyadong anuhin yung sarili. Tulad nga ng lagi kong sinasabi na ako, mas mahal po ang gamot kaysa sa pagkain. Sinasabi ko sa inyo, proven and tested ko na yan. Sabi ko nga sa 11 na sinasabi,

0: 500. Kulang bangkay mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
6: Ang dami naman yan, nakakalula.
5: Malulula ka talagahan dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons, and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
6: Grabe pala ang Disadeco.
5: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
6: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
7: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
8: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Tawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
9: Magandang balita mga ka-Fico! Maaari ka nang mag-deposito, mag-withdraw, magbayad ng loan, o mag-fund transfer sa iyong Fico Bank account kahit saan sa ngayon nito. Less hassle at mas pinabilis ang Fico Bank transactions mo ngayon, ka-Fico. Hangad namin ang patuloy na pagbibigay ng dekalidad na serbisyo para sa inyo. Bumisita na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank sa inyong lugar. Fico Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
11: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
12: Pabibili sa Bionic Health Care Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lem Wilsonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
13: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
14: Sardinas na super sariwa, super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines! Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines! Sardines mo na! Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
1: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasail at lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag. Wow, galing. Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag. Wow. Gumaling na po siya hanggang umaga. Wow. Di na po umulit.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Let's get back to the music.
16: Number one for today's hits and all-time favorites.
17: Sweet 97.7.

0: There you have it, a song from Gino Padilla. It's called I Believe in You, which goes out to my cousin who just loves singing that song, all right, back in the day. All right, actually, it's one of his signature songs as well. Okay, as far as Video Okay is concerned. O, diba? Paborito niya yan alongside Back for Good by Take That, which I'll be playing after the break, by the way. Okay, happy listening to the CEO, okay, aka owner of Alex Pandesal, the one and only Mr. Alex Napicog, ang aking insan na kumikita ang kabuhayan. Happy listening to your staff as well and everyone else there at Barangay Dubinan East. Okay, ganun din sa aking brother na si Mr. Ace De Leon na busy sa kanyang tindahan ngayon. Ayan, sana'y kumikita pa rin ang tindahan mo, bunso. Ayan, have a good time listening to my mother as well and to my kuyas back there at the same place. Okay, and everyone else at Barangay Plaridel. 10:32 on the clock, and that time check is brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonyo, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonyo, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masigat ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lating itinong tinatawa natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawa natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, masasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang hell kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinang inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo, nasa US yan, nalito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. O, limang klase po ah. Pinablender ko yun, sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pa napakinggan nyo mabuti. Gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega-369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karandaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay ko, pinalagyan ko ng sili, mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng namumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghang masama lasa. Oh, yung King Gutawa Clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Kaya sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano man klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awan di opera. O, diba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madali mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo pang magkarinigan, magkaunawaan, at pwede nyo mabisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number, ang ating pong blog, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
6: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
7: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
8: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
9: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
10: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
11: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
12: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interes at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Baby, say mama.
7: Mama.
6: One more time. Say mama.
7: Hindi pa man sila makapagsalita.
8: Bilang nanay, gets na gets mo sila. Iparamdam ang pagmamahal at alaga. YummyVit ES2 Oral Drops. YummyVit ES2 Oral Drops. May vitamins B1, B2, B6, and B12. Lostarine.
9: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang pagpremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
11: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
12: DTX 500!
13: Always ka bang pagod at stress araw-araw?
12: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
13: Mag DTX 500!
12: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
13: at ang stress maiwasan.
12: Mag DTX 500! Araw-araw!
13: Mabibili sa mga butik.
12: DTX 500!
14: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
12: DTX 500,
13: bilis sa mga butika.
15: Let's get back to the music.
16: Number one for today's hits and all-time favorites.
17: Sweet 97.7.

Magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay dito sa Noontime Prime, ang numero unong Noontime Show natin dito sa Sweet 97.7, ang inyong favorite mid-morning show, the Noontime Prime. Kasama pa rin ang inyong smooth operator, DJ Lee, as usual. Hanggang alas dos tayo magkakasama-sama. So, sulit na sulit ang pakikinig. Ayan. Kumusta naman sa mga suki natin na matagal-tagal na rin hindi nakakapakinig? At feeling ko gusto na rin nila magpadala ng liham kasaysayan nila. Unang-una sa listahan si Brother Matthew na palagay ko gusto na rin mag-share ng kanyang love story, o diba? Kasi kapag ganitong sumasapit ang alas 11, isa lang ibig sabihin niyan, alright? Papunta na naman tayo sa exciting part. Ang favorite segment nating Dear DJ Lee ay sa inyo na naman, mga sweethearts, o diba? Kaya feeling ko marami na namang nakatutok sa mga sandaling ito at naghihintay ng panibagong liham na ating babasahin. Alright, with feelings. Feel na feel daw nila yung music background natin, o diba? O, background music natin, baligtad, no? Music background, balistad. Background music, huy! Anyari, DJ Lee. Ayan. Well, speaking of excited, and excited na rin si Insan Vladimir na magpayo na naman. Kasi mahusay ito magpayo eh. The last time na nagpayo siya, hindi ko na i-ere for some reason. Kasi medyo inulang tayo sa oras, no. Patapos na yung aking show nun naipadala niya yung payo niya. Sorry na Insan, babawi ako ngayon. Baka sakali makapagpayo ka on time at mabasa ko rin on time, di ba? Or ahead of time, mas maganda. Ah, di ba? 11:28, isingit lamang natin ng maikling liham na to para naman meron tayong mapag-usapan, di ba? Sabi dito, good morning Kuya Andy, sabi ni Vladimir Malyari Oliga ng aking Insan na naging suki ko na sa Noontime Prime. Bagamat busy sa mga gigs, ay hindi pa rin nakakalimot na tune in, o di ba, sa ating programa. O di ba? So, sana all may panahon. Okay. Naku, tiyak si Vladimir makaka-relate sa babasahin kong letter. Ayan, may pagkakahawig sa kanyang kwento. Pero parang hindi naman. Hindi naman masyado. Okay. Sabi ko lang yun, ha, Insan, baka naman seryosohin mo. Happy listening nga pala sa aking bunsong kapatid na si Ace. Ayan, aligaga ngayon dahil sa kanyang pagtitinda. Oh, yung dating teacher, naging certified tindero na ngayon. Mabuhay ka, bunso. Ayan, sana ika-asenso mo yan. O, di ba? Tuloy-tuloy lang. Huwag i-give up, ha? O, tawagan mo lang ako pag hindi mo na kaya. O, i-give up ko yung career ko para makapag-assist sa'yo. Sana all nakakapag-assist, o, di ba? Hello din sa aking nanay dear na nagtitinda rin ngayon kasama yung aking kapatid, o, di ba? Kamusta ka, nanay? Tuto ka lang, nay, at pwede kang humirit ng ano ng favorite song mo ni Janet Basco kung gusto mo, ha, yung I was lost in the dark with my lonely broken heart. Ano nang title kasi na? You made me live again. Oo nga, favorite ng nanay ko yan. Na medyo katono nung Just Another Woman in Love. Tama ba? Ay, then ang You Needed Me. You Needed Me, tsaka yung ano, You Made Me Live Again. Medyo magkamag-anak yung dalawang kanta na yun. Diba? Diba mahal yung aking misis na kikinig ngayon eh. Magaling niyang maghanap ng mga magkakamag-anak na kanta. Mga magpinsan, mag-antay, ganun. Anyway, narito na po yung ating liham na ating babasahin. Okay, ready na ba makinig ang lahat? Naku, relatable na naman itong ating letter. At syempre, ipinadala ito ng isang avid listener natin at tatawagin na lamang nating, ano man tawag natin sa kanya? Wait lang ha, hanapin ko yung pangalan. Oo, baka mamali ako ng basa. Ah, okay, Lara. Ayan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Lara. Alright, so the letter reads, Dear DJ Lee.

I hope you are doing fine right now, DJ. Follower po ako ng inyong istasyon at number one fan po ako ng inyong programang Noontime Prime, especially your segment, Dear DJ Lee. Wow. Tawagin niyo na lamang po akong Lara, 20 years old. Bata pa po ako, DJ, nung ako'y mag-asawa. Kahit na tuto lang pamilya ko ay wala silang nagawa dahil nakipagtanan ako sa boyfriend ko. Walang nagawa ang mga parents ko kundi ang pumayag na kami ay makasal. Dalawa po ang aming naging anak, pero sadya nga po yatang totoo na walang kahihinat ng mabuti ang maagang pag-aasawa. Mahigit isang taon na kaming hiwalay, DJ, dahil sa mga differences namin. Ang mga hindi niya dapat gawin ay ginagawa niya at hindi po kami magkaintindihan. Mahal na mahal ko po ang aking asawa sa totoo lang. At ganun din naman siya sa akin. Pero kinailangan kong piliin ang mga anak ko kaysa sa kanya. Mabuti nang magkalayo kami kaysa laging nag-aaway. Sa ngayon, nasa pag-aalaga po ng aking mga magulang ang aming mga anak. At kamakailan lamang, DJ, ay medyo kinukulit na naman ako ng aking asawa. Gusto niya raw makipagbalikan sa akin. Pero feeling ko, gusto niya lang makipagbalikan dahil nabalitaan niyang nais kong mag-abroad para sa kapakanan ng aming mga anak. At ayaw niyang pumayag na mag-abroad ako. Ang sabi niya sa akin, mahal na mahal niya pa rin daw ako at gusto niyang makipagbalikan sa akin. Sana ipiliin niya raw na mabuo ang aming pamilya kesa ang ituloy ko ang aking balak na pag-aabroad. Sa totoo lang, DJ, aaminin ko, medyo hati ako sa mga sandaling ito. Yes, I'm torn between leaving the country and getting back with my husband. Pareho po kasi matimbang ang unahin ang kinabukasan ng aking mga anak at ang buuin ng aking pamilya. Pagpayuhan po sana ninyo ako, DJ. Lubos na gumagalang, Lara.

Shout out sa mga sweethearts nating dumadaan din sa ganitong sitwasyon. Ayan. O nasa ganitong sitwasyon, okay? Well, super relate ang karamihan sa ating mga tagapakinig, lalo na yung mga kahihiwalay pa lang sa kanilang mister o missis. Ayan. Dala ng hindi nila pagkakasundo. Diba? O minsan kasi yung iba... impulsive, di ba? Yung iba, padalos-dalos kung magdesisyon. Oo. Parang hiwalay agad yung naiisip instead na i-work out ang mga bagay-bagay. Sa bagay, hindi natin sila masisisi. Yan ang kanilang pag-take, ano? Sa kanilang naging problema. Pero case-by-case basis din naman kasi yan. Hindi naman natin pwedeng i-blame, ano? Yung mga ganun na naging desisyon sa buhay. May kanya-kanya silang reason for... having come up with such a decision, diba, in life. So, what can we share, mga sweethearts, kay Lara na humihingi ng payo? Ayan, alin ba ang kanyang pipiliin? Ang kanyang mister o ang pagkakabuo ng kanilang pamilyang muli? Ayan. O ang pag-aabroad at tuluyan na makipaghiwalay sa kanyang mister? O kailangan bang pumili ng isa over the other? O pwede namang makamit both. Diba? Kung tutuusin, magandang i-consider yung win-win eh. Diba? Kaysa yung win-some, lose-some. Diba? Kung po pwede namang win-win ang piliin natin, why not? Diba? So, hint ko lang yun mga sweethearts. So, nasa inyo pa rin ang pagpapasya. Kung ano yung magandang ipayo kay Lara. Ano sa palagay ninyo, Vladimir? Ayan, o Sir Ace. And of course, kay Auntie Elsa. Malamang may payo sa Auntie Elsa. Ayan. Uncle Emer, baka may payo kayo dyan. Makibahagi na sa ating talakayan dito sa Dear DJ Lee ng Dear DJ Lee segment ng Noontime Prime. Kasama ang inyong Smooth Operator DJ Lee ng hanggang alas 12 nyo lang mapapanood ng live sa ating Facebook page. Pero mula alas 12 hanggang alas 12, tuloy-tuloy pa rin na ating tugtugan via Radio Garden. So manatili po nakatutok. Kung sa Radio Garden kayo nakikinig sa mga sandaling ito, that's perfectly fine. Alright, para hassle-free ang pakikinig. Alright, stay tuned for more. And of course, if you are watching me on Facebook right now, so be it. Okay, that way you can get your friends to listen to us as well. And watch yours truly on Facebook. For now, we're gonna have to keep the music playing with one great pick from Natalie Cole. Uy! Medyo related naman ang message ng song na to, no? Kay Lara. Ayan, starting over again. Okay, would you consider starting over again with your husband? Or forget about him for good? Anyway, here's Starting Over Again by Natalie Cole as requested by Mr. Vladimir Oligan. JTD says, hi DJ Lee, good morning! Good morning!

And ang husay naman ng pagkakapayo. But are you talking from experience, Insan? Sana all may ganitong words of wisdom, o, diba? Hindi, pero seriously, ang ganda ng payo ni Vladimir. Oo nga naman. Oo, just because Lara will choose to go abroad doesn't mean she's giving up, diba? Siguro, that's just her way of, you know, aside from coping, ano, with the situation, eh, thinking of, what do you call this? A better option, diba? Kasi nga, yung kapakanan ng kanilang mga anak ang kanyang iniisip at this very moment. Kasi priority niya pa rin ang kanilang mga anak, according to her, sa kanyang liham. Alright, humihirit ng Because of You by 98 Degrees ang aking kapatid. O nga, gandang kanta nito. Siguro yung isusunod na natin yan, Mr. Ace. Ayan. Alright, ano muna yung ating maipapayo pang isa kay Lara? Ayan, mukhang kumota na ng payo si Lara. Ang ganda nung, dun pa lang kay Vladimir, eh, kotang-kota na siya. Ang ganda nung pinayo ni, ano, ni Insan. O, diba? So, sa'yo Lara, sa ganang akin naman, kung mag-a-abroad ka upang, let's say, takasan ng problema, well, I don't think it's a good idea. Diba? Sana hindi yun yung dahilan mo. Pero according to you, parang gusto mo lang naman, what do you call this, isipin, you know, yung kinabukasan o ng mga anak mo, di ba? Pero kung magtatrabaho ka para sa iyong mga anak at kung magiging maganda naman ang lagay mo roon, then go for it, di ba? I don't say anything wrong with that. Hindi ko alam kung ano talaga ang dahilan ng inyong hiwalayan, yung specific na dahilan. Kasi sabi mo, hindi kayo magkasundo, lagi kayo nag-aaway. But there's got to be a reason, di ba? Pero nasubukan mo na bang makipagkasundo upang kayo ay, let's say, magkabalikan? Di ba? I don't see anything wrong with that either. Yeah, yung possibility na magkabalikan, lagi dapat kino-consider yon. Hindi yung magkakahiwalay na kayo for good ang iniisip mo, di ba? Just because hindi kayo magkasundo. Baka naman may paraan para ma-fix pa ang mga bagay-bagay. Contrary to what my Insan said, ano? Ako kasi pro-family ako eh. Alam mo yon? So parang last option parate yung hiwalayan. Siguro pag hopeless case na. Sabi ko nga case-by-case basis yan. Kung mahal mo siya, Lara, explore all possibilities pa rin para ma-revive ang inyong pagmamahalan. If there's a will, there's a way. And if there's love, there's a way, di ba? Pero kung sa kabila ng lahat, no, ng tries and fails, no, wala pa rin mangyaring balikan, eh marahil hindi na kayo siguro talaga nakalaan para sa isa't isa. At yun yung dapat nyong tanggapin. Payong sweetheart lang, maaari kang sumangguni sa... kung gusto mo pang ano, ah, oh, wag na muna, wag natin pag-usapan yung abo-abogado. I was about to say that. Kasi ako talaga, hindi ako pabor sa hiwalayan. Pero kung wala ng remedyo, may mga legal measures na maaaring gawin. Okay? And I don't wanna elaborate further. Okay? I'm sure you'll get to that when it's time. Diba? So, yun lamang yung aking maipapayo. Ang hirap magpayo, ah, Vladimir. Pag inuna mo yung mas mahusay na payo, parang wala ka nang masabi. Masabing matino. Anyway, Vladimir, two thumbs up for your piece of advice. I really appreciate you joining our show, okay? Can I kindly request the song Cha-Cha-Cha by Bruno Mars? Ayan. Yung slow tempo raw. Thanks so much, sabi ni Ate Mabel ng New Jersey. Kaso naka-line up na tong isang kanta rito. Oo, ano ba to? Ocean Deep by Cliff Richard. Ocean Deep nga ba? Mamaya na to pag nag-slow down na tayo. Unahin na natin tong 98 Degrees song na Because of You. As requested by my brother Ace, who is all ears to my show right now. So here we go with my last pick before we end our live stream. Okay, thank you so much for keeping us company and for sharing with us your 10 cents. God bless you guys. And thank you, Lara, for sharing with us your story.

Magandang hali, narito ang balitang hati ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Pilipino Star ngayon. Nagsimula na ang Senado bilang impeachment court sa pagsisilbi ng mga sabina sa iba't ibang bangko at ahensya para isumite ang financial records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manases Carpio. Ayon kay impeachment clerk of court attorney Renato Bantug Jr., ipinadala ang mga sabina alas 8:40 ng umaga nitong Miyerkules sa Bureau of Internal Revenue o BIR, Anti-Money Laundering Council at sa mga bangkong Metro Bank, PS Bank, BPI, Security Bank, Land Bank at BDO. Inatasan ng korte ang mga naturang institusyon na magsumite ng mga record bago mag-alas 9 ng umaga sa July 30th. Hinili ng House Prosecutors ang sabina kaugnay ng alegasyon na naggamal umano si Duterte ng hindi maipaliwanag na yaman batay sa AMLC records lumampas sa 3 billion pesos ang mga transaksyong pinansyal ni Sara Duterte mula 2007 hanggang 2013. At yan ang balitang hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Pilipino Star ngayon. Ito po si Andy De Leon, ang inyong naging tagapagbalita.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.

0: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya. Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Cheersmart Building, Alindada's Meat Shop.
2: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
1: They offer frozen meat.
3: PTX 500.
4: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500.
5: Bibili sa mga buti.
3: DTX 500.
5: DTX 500.
3: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talagahan. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Grains Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
10: Tumigil, muling tumingin sa tinig ng kanyang salita. Handa ka na ba? Darating na siya. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Matthew 24:42. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.

0: Ako si Ginang Padena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Aldrich Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: E di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, e paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tsyeke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga

0: Mega Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab niya na.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
2: Grabe pala ang Disadeco.
1: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
2: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
3: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
4: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
5: Gumising ng maaga para sa eskwela.
6: Focus sa lessons at school activities.
7: Habol sa playtime with friends.
8: Ang daming kayang gawin ng mga bata
9: dahil likas sa kanila ang creativity at energy.
10: Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement
11: araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
12: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
14: Sweet 97.7.

0: Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon na umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa. Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla ang Drive Max Coffee.
4: Kape na.
5: Sana lagi.
3: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayumbong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
10: Oh, yes!

There you have it, a song from Latricia McNeil, mga sweethearts. A song titled My Side of Town, na for sure, lagi mo rin napapakinggan ng kapag pista sa inyo. Hindi ko alam, kapag narinig yung mga ganitong kantaan, yun yung mga naalala ko, yung basta kabataan ko. Diba, yung mga dekorasyon pa dati, yung mapinalobong supot ng malabo. Tapos meron yung, ano ba yun? Parang pa-foil-foil na iba-iba yung kulay. Na yun yung tinatali nila dun sa string, basta. Tanda ko na kasi. Sorry na, guys. Oras po natin, mga sweethearts ko. It's already 2:14 and... Happy Thursday afternoon po sa inyo. Yes, tama po ang inyong narinig. Webes na! Oo, nagpartak talaga ti Aldao. Diba? And today is the 23rd day of July, mga sweetest ko. Patapos na naman. Patapos na naman tong buwan ng Hulyo, mga sweetest. Ready na ba tayo for July? Ay, July tuloy. August. Ano ba yun? Hindi pa kasi ako nagkakape. Sorry na, guys. Ha? Mamaya siguro, pagkatapos ko magsalita dito. Hindi ko na. I only had like, I think, an hour natulog. Nakidlip nga ako dito kanina. Buti nagising ako ng, nagising ako sa oras. Ang hirap pala ng ganito. Yung bagong gising ka lang. Hi, guys! Supercharger show na Bardagulan. Time na. Sasamahan niyo pong yung chinitong DJ. As of this moment, you can now send your song request, mga pagbati dyan, mga pangmalakasang pa-shoutout mo. O mag-text ka lang sa ating text line 0936-322-6700. Once again, mga sweethearts, ang ating text line is 0936-322-6700 or message me on my Facebook page. That's DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Later on, we will be joined by DJ Luna. That's something that I'm not sure of pala kung makakarating si DJ Luna. Hindi ko sure. Hindi kasi kami nakapag-usap kung makakapasok siya. Pero feeling ko naman makakapasok yun kasi wala naman siyang sinabi na hindi siya makakapasok today. Magugulat na lang tayo sabay-sabay maya-maya, guys. Oh, eto muna. Bigay ko muna ang ating next song. Let's listen to the song from David Guetta featuring Chris Villis. A song that Love Is Gone. And this song's brought to you by Brigada Distribution Incorporated.

0: laban. Sweet 97.7
1: DJX 500.
2: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking liesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka, panlaban. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
4: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
5: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
6: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guard C Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guard C Plus with zinc capsule.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mangan,

0: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa. Wow!
1: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo kagapay nyo, palating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Man. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Man, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata? Hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka. Huko mo lang nalinisan ang manicuresta. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. Bionic Alternative Healthcare Center, Cagayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalaman Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katulong nyo, katulong nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, Ma'am, Sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhin mo yung damo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyo Zionismo, kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bayunik sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawa rin ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nirgan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala. Ginawa rin ng parangal, yung lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata, natin pala tuntunan ng kalawang pangkalusugan. Yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
4: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

So there you have it, the song from Soap Dish, mga Shaders, a song titled Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. And this song's brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso. Mga Sweeters, we are live on our official Facebook page. That is Sweet 97.7 FM Santiago City. Feel free to join me sa atin pong live stream. It's gonna be an hour of fun live. Yes, hopefully masaya itong live natin kahit wala si DJ Luna today. She's currently out. She's busy right now. Kanina kasama ko siya, pero... Ayun, dahil... Ah, andito pala siya, oo. Shout out sa'yo, DJ Luna. Kumusta ka naman sa mga oras na ito? Shout out pala sa ating 4,000 viewers sa mga hindi ko Facebook friend kasi hindi ko malalaman kung sino-sino itong mga nanonood na to. So, if you guys can kindly, kindly drop a comment sa ating comment section, I'll appreciate that para naman pumabati ko kayo. Ah? Ano na? Hindi ako masyadong nakatulog. I only had few hours of sleep. Kaya pagpasensya nyo na po mga sweethearts, no? Katatapos ko lang din magkape. Tapos kagaya ng sinasabi ko kanina, no? Kapag ganito na kulang ako sa tulog, binabawi ko sa kain. Ang dami kong nalap. Sawadi ka! Sabi dito ni Kuya Jupiter Agidan Jacinto. Ano na? Tumang Thailand ka naman na kuya. Ala! Nagpagawa ka na rin ba? Shout out kay Jay Nicolas Lam, sabi ni DJ Luna. Ay, balita ko, napaka-bait niyan. Tapos napaka-pogi niyan. Tapos single. So shout out sa'yo. And shout out din sa mga nakikinig sa atin sa mga oras na to, lalong-lalo na yung mga listeners po natin dito sa may El Torogi, sa may Centro Mall. Kaway-kaway naman kayo dyan, mga sweethearts. Alam mo ka talaga, akong walang tulog dito sa aking tawag dito. Sa aking live, oh! Pero ilaban natin to, mga sweethearts. Ay, imayin nyo na si Jay Nicolas na. Imayin nyo na yan, guys. I-reflex ko pa ba yan kung sino siya? May pagmamain ng nagaganap dito. Sige na, para kwan. Para matry naman natin na, alam mo yun, magbenta online. Okay na walang tulog kaysa walang gising. Yes naman, oo. Minsan natatakot na din ako na alam mo yun, na minsan hindi na din ako magising. Pero maraming salamat sa Diyos at eto, buhay pa rin si DJ DJ Chino. Uy, ano na, hindi kayo maingay. Ba't ganun? Ano bang gusto yung topic na pag-usapan natin? Sige, wait lang. Mag-iisip ako, parang may naisip ako kanina. Biglang nawala sa isip ko. Let's talk about some common reasons. Let's talk about some common reasons kung bakit naghihiwalay ang mag-partner. Mga kalaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan. Sige. Ang haling dapat, di ba? Nakainit, tapos ganun yung topic natin. Ilaban natin yan. Hot, sabi naman ni DJ Luna. Ano yun? May bago na. Ay, shout out din kay ate Karen Ballesteros. Hi, DJ Chino. Eto si Miss Karen Ballesteros. Eto ba yun? Eto ba yung mahusay, magpatayo ng itlog, DJ Luna? Sumagot ka. Hot afternoon. Ano ba't ko? Oh, sa bagay, nuknuka ng init ngayon, no? Hot afternoon, DJ Chino. Please play the song Average Joe. Shout out to Tabor Kadahan. On tune right now, through Radio Garden, let's dance together with DJ Chino. Ito talaga. Sige. Ginaganyan niyo ako, let's dance together. Come on, Average Joe ka lang pala. Sige, hinapin natin yan. Di ba? Hindi ko pa alam yung spelling ng... Average Joe.
Why not? Why not ba yung kumanta? Oh, feeling ko eto yun. Oh, marami silang... Okay! Guys! Padali na. Ato yung nga sonata kita, pangpanguluan ni JTD. Tapos hindi niya pala naiintindihan. Hindi pala Ilocan. Ay, siya nga si Karen. Ala, Miss Karen, alam mo na. Baka naman maturuan mo ako. Baka maturuan mo kung paano magpatayo ng itlog. Ay, di ba ganyan yung mga sa mga manggagamot? Ah, oo, naalala ko na. Naalala ko na yung kwento ni DJ Luna. Ajay, managsakit ni Karen Ballesteros. Tapos, edi paagas da. Edi nabanggit sa Ajay Karen. Tama ba? Nabanggit Ajay Nagan nga Karen. Tumakder ta itlog. Tumakder? May paayan. Nakatawa yun. Sayaw ka na, sabi ni DJ Luna. Alam mo naman, yan talagang pinaka hindi ko ginagawa. Mukha talaga akong walang tulog, guys. Nakikita ko talaga yung mukha ko sa tawag dito sa live na. Pero go. Nahihirapan kasi ako kasi nga meron akong insomnia. Minsan naman madali akong makatulog. Hindi pala minsan. Bihira pala na nakukuha ko yung nakakondisyon ako para matulog. Pero kahit po yan, no, nakikita ko. Kitang-kita ko pa rin yung mukhang kimchi. Hoy, asan na yung mga yung J-Park kadahan na yan? Yung itlog na naman talaga, Miss Karen. Alam mo yung kapag nakikita ka namin dito sa live, yun talaga yung aming yung naalala namin, yung itlog. Itlog ni Karen. Iba na tuloy yung basa ko dun sa comment ni DJ Loon. Sulen pala yun, sulen pala. Bakas pa rin, kahit puyat, no? Bakas pa rin yung pagkasulen ni DJ Chino. Yung basa ko kanina dito sa comment ng sulen, alam nyo, yung brand ng underwear ng mga babae, yung may Monday, Tuesday, ganun. Monday, Tuesday, Wednesday. Ikaw ba, DJ Chino, may itlog ka ba? Yes, may itlog kami sa bahay. Meron kaming isang tray ng itlog. Maraming salamat sa pag-sponsor, Auntie Cecilia Nicolás. O, ikaw ba, DJ Luna? Kumakain ka din ba ng itlog? Bakit may bulsa yung brief? O sige, eto na lang yung pag-usapan na maganda bang topic to. Parang hindi. O sige, andito pa ba? Andito pa? Mag-check tayo ng attendance ngayon na. Kanina ha? Kanina nakita ko parang andito si Sir Jupiter. Andito ka pa ba? Ikaw yung inaasahan kong makasagot dito ha? Bakit nga ba may bulsa ang mga brief? Damok namin isa dati bulsa na Ajay brief. Pagangisan na Ajay. Pagangisan na. Oo, yun yung alam ko. Win, no? I think, ano pa ba? Para mas comfortable din na umihi yung mga kalalakihan. Yun ba? Inaamok talaga pagangisan na. Itanuhan nga mabunglog. Gano'n. Ay, kumakain ako ng itlog yung malasado. Yes naman. O, sino ba dito yung nakakain na ng itlog na nilalagay sa napakainit na kanin? O, diba, guys? Natutunan ko din yun. Natutunan ko dati yan sa aking nanay. Yung kapag bagong luto yung kanin, doon nila bibitakin yung itlog. Sarap nun. Bakit daw yung panty walang bulsa? Ano ba itong mga katanungan na to? Pansit Canton kumawid malasadong itlog. Yes, di ba number one yan? Oh guys, sige ha, sa mga naka-tune in ngayon, pakisagot na to. Inaasahan ko yung mga listeners din po natin na nakikinig ngayon dyan sa may Centro Department Store. Ha? Oh, bakit daw yung brief may bulsa tapos yung panty wala?
ang dami nang nangyayari talaga sa Pilipinas. Tapos ito yung pinoproblema natin, di ba? Nakaloka kayo. Pero ba't ganun? Ba't sobrang tahimik? Nanahimik na rin si Miss Karen. Ba't ganun? Yung iba talaga, sa una lang eh. Pero okay lang yan, guys. For those who are celebrating their birthday or, you know, any important occasion, kung gusto nyo pong magpabati dyan, alam nyo na. DJ Chino from Where DJ Luna here in the Philippines. I mean, address. Taga Santiago din siya, JTD. Oh. Why? Lagi kang nagtatanong tungkol kay DJ Luna. Nakakahalata na ako sa'yo, ha? Ang tagal-tagal na ako nagla-live. Di mo man lang tinanong, taga saan na ang Igitero. Pag nanahimik daw. Kasi di ba kanina nabanggit ko, ba't ang tatahimik nyo na ka ako? Tapos sabi dito ni DJ Luna, kapag nanahimik ang isang tao, ibig sabihin... Oo, nasa CR na daw. O, tagos... Nakakatawa ba yung DJ Luna? Mabasahin ko na talaga siya. Sana. Sabi niya kasi dito. Sumagot siya, JT. Di pala sagot tong si DJ Luna. Yung sabi niya dito, sabihin mo taga doon ako sa bahay namin. Nakakatawa yon. Ha? Sabihin mo sa akin yan sa personal na. Tingnan natin kung anong mangyayari sa'yo. May pagbabanta. Biro lang. Kabilin-bilin na ni DJ Lino. Eh, DJ Lino, sino yun? Ano ba yun? Kabilin-bilin na ni DJ Chino, mga sweethearts. Huwag kayong mananakit. Oo. Alam kong minsan na kayong nasaktan. Pero hindi ibig sabihin nun meron na kayong karapatang manakit. Huwag na huwag manakit. Sino yung DJ Lino? Ewan ko din. Oo. Kapuyatan ko, pero nabubulol na lalo si DJ Chino. Nagulat din ako sa DJ Lino. Oo. Baka meron dito, baka hindi ko lang nakikita. Hoy, mamaya dapat mga sweeters, masagot na natin yung mga katanungan dito. Medyo naipunan na tayo ng mga tanong. Kasi ngayon, magko-commercial break po muna tayo dahil honest po natin, it's already 3:30 and... This Time Check is brought to you by Pao Di Arco, Balik Sigla, Balik PDA. Kagaya ng Pao, kami po ay magbabalik makalipas ng ilang patalastas. Diyan lamang po kayo. Hard to get, I wanna make you sweat until you're soaking wet. We got more hits for you, so stay tuned. Sweet 97.7.

0: sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
1: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
2: IIM Photo Studio.
1: IIM Photo Studio.
2: Your image, your story.
3: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family, escape to Villa Casa in Glorieta Subdivision, Dabinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned 4-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs. Dates are filling up fast. Lock in your booking today by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villa Casa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villa Casa today. Your beauty home staycation.
5: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert.
6: Welcome as always, mga kaibigan, sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng DTX 500, ang superior antioxidant capsule na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kasama pa rin inyong lingkod ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para magbibigay ng panibagong pag-asa kung paano lunasan ang ating mga karamdaman gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa araw na ito, atin namang mapapakinggan ang isang good news sa isang kababayan natin na sumubok sa epektibo, original at FDA-approved na DTX 500. Mataas ang blood pressure kaya laging sumasakit ang batok. Sinubukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at ito ang naging resulta.
5: DTX 500 Health Alert.
7: Roldan, nataga Ilagan City. Kung ako po'y nag-edad ng 40 years old, nagsimula na pong sumakit ang aking batok. Lagi po kong kinakabahan na para bang nene-nervyos. Sinubukan ko ng magpa-BP. Doon ko nalaman na mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakaramdam na mas masakit ang batok, kinakabahan na parang nene-nervyos. At narinig ko itong DTX 500 at medicine na maganda raw na kombinasyon sa katulad ko na merong mataas na blood pressure pressure. Sinubukan ko po siyang inumin, tinry kong mag 3 times a day, tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin na nawawala, o unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok, at nawala na rin po yung pananakit sa ulo, tsaka yung feeling na kinakabahan ko kaya ni-nervous. Maganda po ang epekto ng Detex Rebounded at Medici. Tinry ko rin po itong Detex Coffee Mix kasi mahilig po akong magkape. Kahiligan ko pong magkape sa umaga. So, magandang epekto, masarap, masarap ang kape nila. Magandang epekto, hindi nakakapagod sa katawan. Normal na rin po ang aking bowel movement. O masarap na rin po ang aking tulog. Kaya kung hindi niyo pa nasasubukan itong Detex 500 MyTC at ang kanilang Detex Coffee Mix, subukan niyo at nang makita niyo ang gandangan ng epekto sa katawan.
5: Detex 500 Health Alert!
6: Yan po mga kaibigan ang naging resulta sa pagsubok sa legit, original at FDA-approved na Clinica DTX 500. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na meron din pong ininang karamdaman, pagtaas ng blood pressure, laging sumasakit ang batok at lagi nang kinakabahan, ito ang kapsula ang para sa'yo. DTX 500 mga kaibigan. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong walisin ang mga nakabarang cholesterol sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Kaya sa mga kabayan natin ha, na matagal nang may maintenance, ganun pa rin, sumasakit pa rin ang batok, ang blood pressure ay mataas pa rin, subukang isabay ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix at MyTC Alkaline Vitamin C para maramdaman mo ang napakagandang epektong hatid ng epektibo na kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at MyTC Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: DTX 500! Ulang bangkay mo sa prutas at kulay, umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500! DTX 500!
8: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, nasave ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing ang tulog ko. Malik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
5: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit ano.

0: kalaban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Let's get back to the music.
2: Number one for today's hits and all-time favorites.
3: Sweet 97.7.

with the song from Seal Voices, a song titled Mamang Sorbetero, mga sweeters. And this song's brought to you by Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing. We are still live on our official Facebook page, mga sweeters. That's a Sweet 97.7 FM, Santiago City. So feel free to join me sa ating live stream, especially if you're not that busy at this very moment, no? Dali na, samahan mo na ako. Shout out sa ating 3,000 viewers, especially to Ray Anthony Saet Vides. He says, hello po DJ Chino, hello po. Game bag na malim. And also another comment from DJ, from JTD. Sabi niya dito, DJ Chino, why not play the song Ragamuffin Girl? And let's dance together with DJ Luna, come on! Ito talaga, sayaw na sayaw. Ito pa man din yung mga hindi ko masyadong trip, no? Yung, di ko alam, I'm not into dancing. Pero, sige, why not? Ba't di natin pagbigyan, no? Ba't di natin, pagbigyan itong si JTD na sayaw na sayaw na. Ba't ganon? But ganun, di ko makita. Eto na. Iba pala yung naka-save dito na file. Pero sige, bigay natin. Feeling ko eto si JTD, batang 80s din to eh. Tama ba? Tama ba ako, JTD? Ang lakas talaga nung... Itong mga kantang to, ito yung mga naririnig ko sa periyahan eh. Oh, nung kabataan ko. Diba? Anyway, oras po natin mga sweeters. It's already 3:44. I hope you guys are having a great Thursday afternoon. Despite of this very hot weather, napaka-init pa rin. Tanaw na tanaw ko dito sa labas. Nuknuka ng init. Kaya kayo mga sweeters, huwag niyo pong sasabayan ha. Huwag niyo pong sasabayan ng init ng ulo. Itong init ng panon. Baka madamdama, matalimutaw kayo ta. Tapos ano, mapasamak ka niya yung ayan. Don't forget to hydrate yourself as well. Inom ka ng inom ng tubig. Ano kung kumpormiti in-inumin. Hello and shout out to Angelica May Navarro. Nagpagkamalim ka niya. And of course, shout out sa mga sweeters natin nakikinig dito sa may palengke po ng Santiago, yung mga listeners po natin dito sa Ginisan Home Hardware. Kumusta po kayo? Wala na palang sumagot. Wala na sumagot dun sa mga tanong natin dito. May nagtanong kasi kanina si DJ Luna. Bakit daw may bulsa yung brief? Actually, hindi yun bulsa eh. Hindi yun bulsa. Parang meron siyang siwang, diba? Oo. Tapos bakit yung panty walang bulsa? Sabi naman ni DJ Luna. Well, ang pagkakaalam ko kasi, merong mga underwear na may bulsa din. Lalong-lalo na yung panty. May nakita ako, the zipper. Oo. Diba? Pero... If you guys know the answer, dun sa mga katanungang binanggit ko. So, alam nyo na, ha? Mag-comment lang po sa ating comment section. And keep your comments na demure lang. Para mabasa natin. And sa mga sweeters din natin, no? I just want to remind you that you can also listen to us live. Kahit malayo kayo dito sa Isabela, pwedeng makinig gamit ang Radio Garden, mga sweethearts. So search mo lang sa yung search engine ang Radio Garden. Tapos, syempre, kapag bukas na yung Radio Garden, ang search mo naman doon ay Sweet 97.7 FM, Santiago City. You can just type in Sweet 97.7. Nalabas na yun. Diba, JTD? Oo, sila yung patunay na nag-exist on 97.7 sa Radio Garden. Oh, diba? Listeners pa natin to from... Kabanatuan, tama ba? Or Nueva Ecija? O Nueva Ecija pala. Nag-invento na naman sa Kabanatuan. Ay, meron paling tayong 2,000 viewers, no?
O, kumusta naman po kayo? Nakapag-adjust po ba tayo sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo? Grabe, grabe yung itinaas na naman, no? Lalong-lalo na sa diesel tapos kerosene. Lagpas 10 pesos per liter, di ba? So, mga sweethearts, alam mo na, konting tipid-tipid. Tapos, kung kaya naman mag-commute, edi commute-commute muna tayo, ha? Habang meron tayong pinagdadaan ng crisis. Wala naman tayong magagawa kundi mag-adjust talaga. Diba? Kasi yun nga lang, kawawa. Ang daming apektado kasi domino effect yun. Like, maapektuhan yung mga service provider natin, yung mga nagde-deliver din ng mga alam mo yun, mga necessities natin, like mga pagkain, di ba? Baka ngumina mo lang adyan. Sunod-sunod na yan. Pero sige, sanay naman tayo, resilient naman yung mga Pilipino. Tapos kasama na rin natin ng dasal na hopefully bumaba na naman or maayos na yung gusot dyan sa may Middle East. Di ba? Seryoso ko doon. Ano naman na? Masyado naman na tayong tahimik ngayon, guys. Oo. Wait lang. Sige, kaya natin. Wala akong kabardagulan ngayon eh. Pero sige, samantalahin natin to. Wala rin dito yung mga may ingay ngayon. Wala si Miss Vanessa. Tapos biglang nawala si Kuya Jupiter. Ano yung shout? Oy, shout out din pala kay Sir, kaya ko to. Sir Ramos Juvenal Jesus, I know na nakikinig ka ngayon. Hindi lang kasi makagamit ng kanyang cellphone yun since bawal sa kanilang trabaho ang mag-cellphone. And also, batiin ko na rin yung delivery team ng Wilcom Depot na laging lagi nakasubaybay sa 97.7. Ay, kaway-kaway sa mga pogi dyan. Ito, sumunti ko na dang nung nagpapa-shoutout, nagte-text dito yung text line mo eh. Kanan yung kas dyan, laging DJ pa-shoutout sa pinaka-poging. Magan-ganan yung tirada nila. So, ibigay na natin, guys. Ala, ito si Konyo-Konyo na naman. So, JTD says, DJ, what's a brief with Bulsa? Maybe that's Levi's 501. Levi's 501? Wait lang. Let me just check. Parang ngayon ko lang napakinggan yung Levi's 501. Pero hindi kasi Bulsa yun. Technically, it's not Bulsa yung sinasabi ni DJ Luna. Alam mo yung sa brief kasi. Meron siyang ano bang tawag kasi? Hindi kasi ako mananahi. Pero meron siyang siwang, meron siyang awang doon. Yung basta, alam mo na yun, nagigets mo din yun, JDD. Ang hirap explain nun, ha? Yeah, technically, it's not really Bulsa. It's like siwang. What siwang in kun ba? In Tagalog. Alag, lalaok mo tani. Tagalog, Ilocano. English. Maulaw to listener. Oras po natin, mga sweethearts, it's already 3:50 sa mga nasa trabaho pa dyan. Yung medyo matagal pa yung kanilang oras ng trabaho, ha? Kung medyo inaantok ka na, magkape-kape ka na dyan. Tapos syempre, lagi kong sinasabi sa inyo, guys, yung mga hindi naman mahilig sa kape, yung bawal sa katawan nila yung caffeine, ha? Subukan nyo na po, Soya Suprema, napakasarap, walang biro. Mabibili mo pa ang Soya Suprema. Available ito. Minsan meron din to sa tindahan. Meron din to sa mga pharmacies and mga groceries, mga sweeters. What's good about Soya Suprema is that pwedeng-pwede to sa lahat ng miyembro ng pamilya mo. Mapa-baby, mapa-estudyante, para kina ate or kuya, uncle, auntie, mga elders, pwedeng-pwede yan. O walang pinipiling edad ang Soya Suprema. Kaya nga tinawag na Soya Suprema magatas para sa buong pamilya.
Kapag umiinom ka ng Soya Suprema, mga sweethearts, binuboost na ito ang iyong immune system. Oh. Tapos, nakatulong din to para sa mga sweethearts nating may problema sa prostate. Yes. At mga sweethearts din po nating dumadaan sa menopausal stage. Sige, Jay. Managpudputot yung ulo na tangan. Auntie, tayo kas kadanan na nang tayo. Ayaw, ay katangan nyo, Soya Suprema isudan. And good news sa mga nagjijim, mga nagbubuha, you can also use Soya Suprema as a good alternative para sa whey protein. Kasi ang Soya Suprema po ay gawa sa soya beans at saka sa mangosteen. So napakayaman nito sa protina. So goods na goods ito, kasi maliban na sa pagbuboost ng, kaya ko to talaga, promise. Maliban sa pagtutulong nito sa iyong katawan, oo, para lumabas yung mga muscles mo. Pinoprotektan pa nga niya yung basta yung sa... Kaya ko talaga. Soya Suprema. Sorry na. What I'm trying to say is, it actually helps your body.

0: Eh, kako naman, siguro para, di ba, para makahinga. Yung dapat makahinga doon. Yung iba naman, sinasabi nila na... na tawag dito para mas madaling mag-pee. Pero, feeling ko hindi eh. Later, I'll actually check that with Google. Kung paano saan ba talaga yun. Oras po natin yung asidas. It's already 3:54. Salit-salitin na natin to. I'll be with you. Kahit wala pang tulog si DJ Chino, kahit wala masyadong tulog, no? Andito pa ako hanggang sa oras ng alas 6. So, no, the ticket mong kablaawan, no, the ticket mong i-request, alam mo na, just send me a message sa ating text line 0936-322-6700 or, you know, message me on my Facebook page, DJ Chino dash Sweet 97.7 FM.
1: Hi!
0: Shout out sa ating 3,000 viewers. I'm not sure kung sino itong 3,000 viewers nating mga to, pero maraming salamat guys sa pagsama nyo po sa inyong chinitong DJ. Sobrang chinito ko na nga, no? Dahil yun nga puyat pa. Ay nako, may re-replay na ako dito. Ayun, na-replay ko na kaya. Dali na, shoutout din pala sa mga sweethearts natin dito sa mga Divisoria, Santiago City, lalong-lalo na sa Lozano's Eatery. Kanayandang agpakablao ita Lozano's Eatery. Hello po sa inyo. And of course, shoutout sa mga taga-compact, TNP San Isidro din po. Laging nakikinig sa atin yung mga yan. So maraming salamat po. 3:55 na guys, ano. Shout out din sa mga sweethearts nating papunta na sa school ng kanilang mga junakis para manundo. Ngayon ay daduma out alas 4. Ayan. So ingat-ingat po tayo sa pagdadrive. Ha? And of course, yung mga sweethearts din po natin dito sa may palengke po ng Santiago. Lalo na nag-iarta lumang palengke na yung bagamalim. And syempre, bago ko makalimutan, shout out sa mga taga Footstep sa may Panganiban Street. It's ready, 3:56. Okay pa po ba tayo? Medyo tahimik tayo ngayon. Halong lang, wala din ngayon si DJ Luna. So, if you guys are wondering kung bakit wala siya ngayon sa ating live, syempre, busy na naman. Hindi, meron daw siyang inaasikasong importanteng bagay. So, bawi po kami sa inyo, ha? Bawi po kami sa inyo by, by Monday ulit, since wala kaming pasok tomorrow, 3 days ang off namin mga sweethearts. So, Mondays to Thursdays po, 2 PM until the hour of 6, ang ating programang The Supercharger Show. Diba? O, eto na muna, since medyo tahimik na tayo ngayon, bigay ko muna ang ating next song. Let's listen to a song from Black Pink, a song entitled Type of Girl, and this song is brought to you by Ingle Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing.

0: pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka pa pupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
2: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
2: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
2: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
7: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
6: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
7: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
6: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
7: Okay ba?
6: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
7: Yung rice coffee.
6: Masarap.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Joanna.

0: Kicks 500. Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
3: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
4: I am 24 years old. Ito ang aking
5: mga kwento ng pag-asa.
6: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
7: Pinapin na ako next year.
8: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
5: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
9: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa pangang IT expert. At ito po ang aking kwentong MX Trick. Alam mo yung mga balibalita sa TV, yung ma-extend na extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako nun mga 3 beses o 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker kasi kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matangin. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Yung mga time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor o yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nag-happy, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulot ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gum. Sabi niya, pwede naman, food supplement naman yan eh, basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3 niya. So umiinom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes simula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So, yan din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpa-sir, hindi ako makausap. Habang ngayon continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa.
10: Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang ano, hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kong sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yun. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening naman, di ba? So, yun po. Ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
11: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And Ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Century East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan. Ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape. Yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong perfect eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
6: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop.
5: Visit us now. They offer frozen meat.
7: Authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner is the perfect place to satisfy your cravings. Visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Calao West, Santiago City. Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors served with heart.
8: Fiber first!
9: Fiber first?
8: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mapabuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
10: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
12: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko, nanghirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500 na wala ang ubo ko. Normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
11: GTX 500, bibili sa mga butika.
9: ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
13: Nangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: Eto na ang inyong chinitong DJ on air, DJ Chino.
1: Papansin pa kaya ang
2: and yes, nagbabalik po yung chinitong DJ ang isating program The Supercharger Show. You're still listening here on Sweet 97.7 FM. We are now at the third hour ng ating program The Supercharger Show. But that doesn't mean na hindi ka na pwedeng mag-request, hindi ka na pwedeng magpabati, hindi ka na pwedeng magpa-shoutout. Pwedeng-pwede pa rin, no? Mag-text ka lang sa ating text lines 936-322-6700. Or sa Facebook page ko po, that's DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Earlier, we've just heard a song from... kanina na ulit yun. From... Kaya ko to. Yeah, we've just heard a song, Die on This Hill, mga sweethearts. A song from... Shina, Spiro, mga sweethearts. And... that song is brought to you by MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Shout out pa rin sa mga nakikinig sa atin ngayon, yung mga sweethearts nating busy. Oo, busy ngayon sa paghahanda. Oo, ng kanilang hapunan. Nagsapa kayo magluto nga yan. Aglas 5 pa lang nga yan. And also shout out sa mga sweethearts nating nanunundo ng kani-kanilang mga estudyante o kani-kanilang mga misis, kani-kanilang mga sweethearts, kani-kanilang mga partner. Yan, kaya may susundo sa akin. Baka iba yung sumundo, no? And of course, shout out sa mga sweethearts nating busy. Busy sa mga gawaing bahay. Dagi siguro... agak-akas iti sa lapay dahil nga tatay pa nga na magmagat e pero mumunti pudot na ayan. I mean, di ko alam, parang iba ngayon eh. Iba ngayon yung init. Oo. Diba? Shout out po sa inyo. Shout out din sa mga sweethearts nating napagod galing sa trabaho. Inanayo ata na makaawid kayo mga sweethearts, okay? Ganyan lang yan. Normal lang sa atin, diba guys? Normal lang sa atin yung... mapagod kasi nga buhay pa tayo. Ayaw mo na bang mapagod? Lagi mong iisipin, oh, bakit ka ba nagtatrabaho? Ha? Oh, pag medyo napapagod ka na, pag medyo nawawalan ka na ng gana, bakit ba? Ba't mo ba ginagawa yan? Balikan mo, be, para, di ba? Para paalalahanan mo yung sarili mo na, okay lang, normal lang mapagod, pero bawal sumuko. Oo, go lang lang, go. Ano sabi nga ni Rufa May? Ano sabi ni Rufa May? Go, go, go! Diba, kay kalalaking tao, tapos nagbangag to bosa, tapos muna na go, go, go. Anyway, eto muna, bigay ko muna ang ating next song, mga sweethearts. Let's listen to a song from Pitbull. A song entitled, I Know You Want Me. And this song is brought to you by MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary.

0: Magandang hapon, narito ang balitang showbiz sa oras na ito. Hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakipagtulungan ng Pilipino Star ngayon. Patuloy ang Beanies sa pagpapakilala sa kanilang musika sa buong mundo sa paglabas ng kantang A Parallel World para sa pelikulang Forgotten Island ngayong Huwebes, July 23. Inalabas ng DreamWorks ngayong Lunes ang teaser ng kanta sa social media na nagsasabing Let's Ride the Tide Together, A Parallel World from Forgotten Island by Beanie_PH. Nakakita na rin ang Nation's Girl Group na ibidang P-pop sa Tanyaga na Summer Sonic Festival ng Japan na sabay ipagdiriwang sa Osaka at Tokyo mula August 14 hanggang 16. Sa Mountain Stage, sila magpa-perform kung saan tampok rin performers ang kilalang artist tulad nila Jennie ng Blackpink, David Byrne, Jamiroquai, Godaline at Suede. Dadalhin ng grupo ang kanilang bigas sa P-Pop Hits Expo 70 Commemorative Park sa Osaka sa Biyernes, August 14. Bibida rin ang Filipino Girl Group sa Tokyo Leg ng festival sa August 16 sa Zozo Marine Stadium at Makuhari Messe. At yan ang balitang showbiz sa oras na ito, hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakipagtulungan ng Pilipino Star ngayon. Ako po si J. Mark Nicolas Lam, ang inyong naging tagapagbalita.
1: Usapang Showbiz!

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swabe yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalula.
3: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
4: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
5: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
7: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
8: POV. Lobat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
9: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
10: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
11: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
12: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
13: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: salute ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
2: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
1: Ilang taon po kayo?
2: 44 na po.
1: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
2: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumaba po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
1: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
2: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
1: Bionic Capsule?
2: Opo.
1: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
2: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
1: Okay, salamat, ma'am, ha.
3: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihi na ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500. Sa mga butik.
5: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And Ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond the amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Sa mga butika.
4: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

Yes or yes? Listeners, you're still listening here on Zing 97.7 FM. By the way, this song is brought to you by Don Pedro's Diner. Authentic Filipino flavors served with heart. Oras po natin mga sweethearts, it's already 5:20. I know for a fact that you guys are already busy. Kasi nga, ito yung tinatawag na rush hour. Di porket rush hour, matataranta ka na ha. Huwag kang magmamadaling mag-drive. Huwag kang magmamadaling magluto. Lahat ng minamadali, alam nyo na, hindi maganda. Tignan mo, minadali mong maging kayo. Oh. Ano na kayo ngayon? Diba? Wala na, strangers na ulit. Hindi na kayo magkaibigan eh. Ay, nasaktan ka na naman. Sorry. Ikaw naman talaga. Huwag ka kasing balat si Buyas. Oh, masyado ka ng sensitive. Dami sinasabi. Oras po natin mga sweethearts. It's already 5:20. And once again, today is the 23rd day of July. Yes. July 23 na. Huwebes na. Si Oy. Kumusta naman po kayo mga sweethearts ko? Napagod ba sa work? Kaslaman din bakta tayo. Normal lang timabannog. Ayan. Itihan nga normal, Ajay. Ajay nga umikat ka. Ano ba yung umayaw sa Ilocano? Basta, gets mo na yun. Alam ko matalino ka eh. So, gusto magpahabol ng kanilang song request, mga pagbati dyan, mga sweethearts. Yes, kanina ko pa inaantay ang inyong text. Oo, kaya bulabugin mo na ang ating text line 0936-322-6700. Once again, ang ating text line is 0936-322-6700 or message me on my Facebook page, that's DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Baka i-follow mo pa ako. Sige na. Oh, ano na naman pong ating ulam. Maya-maya. Medyo napapakamot ka na naman ba sa ulo mo? Kudkod ka nga, kudkod. Awante buok mon. Joke lang. Tinamaan ka na naman. Meron pa namang natitira, mga 14. 14 hair strands. Grabe. Okay, ito nga muna. Dami ko nang sinasabing walang kwenta, no? Bigay ko muna ang ating next song, mga sweetos. By the way, for those who are wondering kung paano makakapakinig sa amin if malayo kayo sa coverage ng 97.7, just go to Radio Garden. Yes, you can search for Radio Garden. Then, hanapin sa Radio Garden ang Sweet 97.7 FM. So you can listen to us clearly all over the world. As long as you're connected with internet, pasok sa banga makakapakinig ka sa 97.7 FM. Ito na ulit, a song from Jenny, a song titled Dracula, mga sweethearts.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Today's best mix.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasail at lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Di na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Baby, say mama.
8: Mama.
7: One more time. Say mama.
9: Hindi pa man sila makapagsalita.
10: Bilang nanay,
11: gets mo sila.
10: Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
11: YummyVit ES2 Oral Drops. YummyVit ES2 Oral Drops. May vitamins B1, B2, B6, and B12. Plus taurine.
12: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

There you have it, a song from Maymay Entrada, a song titled Mahal Kita Kasi. And this song's brought to you by Bilya Casa, your beautiful home staycation. Oras natin mga sweethearts ko, it's ready, 5:45. Ay, time for me to say goodbye for today's edition of the Supercharger Show. So maraming salamat mga sweethearts sa laging pagtutok sa 97.7 FM. Manatiling nakikinig sa 97.7 FM. Of course, by... Basta. Nalobot na yung brain cells ni DJ Chino. Keep listening to Sweet 97.7 FM mga sweeters. Dahil susunod na po si DJ Nathan from 6 PM until the hour of 10. Samahan po natin siya, ha? O, sa programang Night Ride Mix. Shout out pa rin sa mga sweethearts nating medyo busy ngayon. Busy na, ha? Busy mag-prepare ng kanilang food. Food ba talaga yan? O baka... Minsan kasi yung pang-ulam nila, pang-pulutan na rin eh. No? Pero sige, kung saan ka masaya, kung saan ka makapag-chill, kung saan ka makapag-relax. Lalong-lalo na kung napagod ka sa araw na to, deserve mo naman yan. Basta alalay lang dapat ha. Lahat ng sobra, lahat ng labis, alam mo na, hindi maganda sa katawan. Ay, coming from me. For shout out sa mga sweeters din nating nag-aabang ng kani-kanilang mga masasakyan ngayon. O, yung kanina pang atat na atat umuwi. Sino ba kasi nag-aantay sa'yo? Di ba wala naman? Kailangan may nag-aantay, hindi pwedeng umuwi lang. Di ba minsan kine-question ko din talaga yung lumalabas sa bibig ko eh. Kagaya ng sinabi ni Luna, minsan kalaban din namin yung sarili namin. Diba? Na-realize mo din minsan yun na hindi ka nag-agree sa sarili mo. Diba ang gulo? Anyway, thank you so much mga sweethearts ko, ha? Sa mga napagod dyan. Unwind tayo, chill tayo. Ipahinga mo yan. Pero walang susuko. Lalong-lalo na ngayon, mahal yung mahal ang diesel. Mahal ang LPG. Mahal ang gasolina. Yun na lang talaga yung mga nagmamahal. Diba? Ikaw, minahal ka ba? Tatawa ka. Hindi naman nakakatawa yun. Ba't ko ba kasi sinasabi? Anyway, this has been your chinitong DJ, mga sweeters. Kung magkarinigan po ulit tayo from Mondays to Thursday, mga sweeters, ha? 2 PM until the hour of 6. Ito muna, bigay ko muna ang ating next song. Let's listen to a song from Shakira. A song entitled Waka Waka. And once again, this song is brought to you by Bilya Casa, your beautiful home staycation. Maraming salamat po. Enjoy the rest of your day. Bye-bye. Bye-bye.

0: ng diabetes, mag-DTX 500.
1: Mapibili sa mga butik.
0: DTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapibili sa mga butik.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalulak.
3: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
4: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
5: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
7: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
8: Taga-saan, sa Corbis Quirino po.
7: Dok. Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa my unit?
8: Dating po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balipat-lipat yung sakit, tapos dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ko ng balita, kinsa, mahihirapan ako huminga pa gano'n.
7: Magdami. So anong ginamit mong gamot ng Bionic nung hindi ka makadungi?
8: Gamit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
7: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
8: Hindi pa nung yun ang gamit po.
7: So anong ginawa mo?
8: Pumunta ako sa Bionic, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock level.
7: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
8: Pero ginhawa sa katawan ko.
7: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
8: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
7: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
8: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din din yung ginhawa sa katawan.
7: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony ng ating pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bionic Alternative Care Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: GTX 500.
1: Mabibili sa mga butik GTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
1: GTX 500. Mabibili sa mga butik. Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil lika sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
7: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
8: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
9: I am 24 years old.
10: Mga kwento ng pag-asa.
11: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
12: Determined na ako next year.
13: Feeling ko 55 years old lang ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
10: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
14: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 Plain. Tapos sunod po nun MX3 Coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangasin yung sigmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, mga may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang saliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos mga one month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after one year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sinutupang karayon. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po, sinusunod ko po yung araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, nasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee, at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, gagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC family, member po ako doon. Kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MX3.
12: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
15: Sweet 97.7.

0: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time. It is now exactly 7 o'clock. Time check brought to you by MX3. BM Extraordinary with MX3.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago ang araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, panakas kumain, panakas ko yung pangangatawan ko.
1: Nung Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Scroll na scroll, magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen.
5: Regla o men, ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang...

0: DTX 500 y para Rick Sandoval a tu sol de estado Ancalo Suga DTX 500 y vinis sa DTX 500 DTX 500
1: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Si Rufino Facon, para sa Bionic Alternative Healthcare.
3: Ako si Rufino Facon, taga-Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
4: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lem Wilsonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
5: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talagahan dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.
10: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Healthy family. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA Alpha B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
13: R-I-S-E,
12: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
14: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kapilang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
12: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudulang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo na Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating baladudulan.

0: At yung syempre sa atin ang adi mo naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang adi mo naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Tawag na po kayo. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Lola Mary na lang.
0: Lola Neri, okay po. Lola Neri, taga saan po kayo?
1: Dito po sa KM4, La Trinidad, Benguet.
0: La Trinidad, Benguet, okay. La Trinidad, Benguet, okay po. Nanay Neri, ilang taon na po kayo?
1: Yes,
0: 63. 63, okay po. Umiinom na po ng rice coffee, nanay?
1: Yes, sir.
0: Matagal na po ba?
1: Marami ng kahon ang naubos ko.
0: Maraming kahon na ang naubos po ninyo sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Narinig ko dito sa radyo.
0: Narinig niyo po sa ating programa. Nung narinig niyo po sa ating yes, programa, sir. Nanay, meron po ba kayong iniinang karamdaman noon, Nanay Neri?
1: Mayroon itong likod ko.
0: Ano yung likod po ninyo?
1: May lumbar spine kasi ako eh.
0: Okay, matagal pero na po ba yan? Ano pong sabi ng doktor po sa inyo?
1: Wala naman, basta nagbigay lang ng
0: Nagbigay lang ng gamot.
1: Ng gamot.
0: Okay
1: pero
0: po.
1: Pero wala naman.
0: Okay po. Nanay Neri, doon po sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, kumusta? Ano po yung naging epekto po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Neri?
1: Maganda na ang pakiramdam. Masarap sa tulog.
0: Opo.
1: Saka yung UTI ko, medyo maganda na rin ang dali ng pag-ihi.
0: Dati po nanay, kapag ang isang tao po may yung tinatawag pong lumbar spine, yung pong sabi po ninyo, ano po yung nararamdaman ng isang tao na meron pong problema yung lumbar spine na tinatawag po ninyo nanay?
1: Sumasakit itong balakang ko hanggang dito ng sa
0: may likod, sa may gulugod.
1: Oo.
0: Sa may gulugod.
1: Hindi naman sa may gulugod, dito lang sa may kita.
0: Okay.
1: Sa gitna ng hita at kakapwit.
0: Okay. Yun po yung masakit. Sabayan pa yan ng UTI, nasabi po ninyo.
1: Oh, yes, sir.
0: So, dagdag pa yun. Kasi dyan din sa may parte na yan, ng balakang, kapag tayo po ay may UTI, dyan din po yung masakit. So, dagdag yes, pa yun. Meron kayong lumbar spine. Tapos, meron yes, din pong tawag dito na UTI. So, halos doble po yung sakit na dinaranas po ninyo noon nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee.
1: Yes, sir.
0: Pero nung kayo po uminom na ng ating rice coffee, kumusta na?
1: Nawala na. Medyo na, nawala na.
0: Nawala na?
1: Kaya nga, tuloy-tuloy sana. Pero wala na namang mabili na dito sa Kwan. Sa La Trinidad at saka sa Baguio City.
0: Ah, naubusan na.
1: Wala talagang mabili.
0: Nalibot nyo na po ba, Nanay Neri, yung mga butika dyan sa Baguio?
1: Oo, sir. Wala na talaga.
0: Okay, nalibot nyo na.
1: Lahat ng mga binanggit mo na pharmacy sa Baguio at saka dito sa La Trinidad, wala na talaga. Wala silang kwan.
0: Naubusan na talaga. Sa La Trinidad po kasi, Nanay, napakarami ng mga butika na pwede nating mabilhan dyan. Farmasya ay...
1: Oo, nalibot ko na, sir.
0: Oh, nalibot nyo
1: wala
0: na yun.
1: Wala talaga.
0: Kailan po yung huli yes, po ninyo? Kailan po yung huli po kayong nakabili ng ating rice coffee? Sa Baguio at sa La Trinidad?
1: Dalawang buwan na ang nakaraan, sir.
0: Oh, so dalawang buwan na kayo hindi nakaiinom ng ating rice coffee?
1: Oo, sir. Kaya nga palagi akong nagtitik sa inyo na mag-deliver sana kayo. Nung pumunta ako sa mga pharmacy na pinagbibilan ko, sabi ko sa kanila, bakit hindi kayo mag-order?
0: Tama. Anong sabi nila?
1: Bakit hindi kayo magpa-deliver sa kanila?
0: Oo.
1: May programa naman sila na kuan, sa radyo.
0: Anong sabi?
1: Sabi ko sa kanila, Wala. Tumatawa lang sila.
0: Tumatawa lang?
1: Oo.
0: Sige po, nanay. Hayaan

0: po ninyo at actually na ipaabot na natin ito sa atin po namang mga deliveries. Pero ginagawa na po ito ng paraan. So ganito na lang po Nanay, papaabot po natin ito. Ipa-follow up ko po Nanay Neri, tapos tulungan niyo po ako kapag Nanay Neri umabot po na dumating na po dyan sa inyo yung ating po namang rice coffee, balitaan niyo po ako Nanay Neri.
1: Yes sir, gusto ko sana bibili ng marami.
0: Opo, sige po Nanay Neri.
1: At mga 30 bucks, ganun.
0: Sige po, hayaan po ninyo Nanay Neri at sasabihin ko po ito sa ating mga deliveries. Nang sa gayon...
1: Mag-deliver naman kayo, sir.
0: Yes po, Nanay.
1: Talaga, walang mabili na.
0: Noted po yun.
1: Sa Benguet at saka Baguio.
0: Benguet at Baguio. Okay po. Sige yes, po, sir. Nanay. Hayaan po ninyo at babalita po natin sa atin po naman mga deliveries at gagawan po ito agad ng paraan, Nanay. Hayaan po ninyo.
1: Yes, sir.
0: Hayaan po ninyo. At para makabalik po kayo sa paggamit ng atin po namang rice coffee, Nanay, Neri.
1: Wala kayong na-puan
0: na
1: ako sa ibang
0: kape. Nagpunta na kayo ng ibang produkto.
1: Yes, sir.
0: Okay.
1: Nung natikman ko na itong rice coffee, yung kanya'y katamtaman lang ang tamis.
0: Tama.
1: Hindi yung kagaya ng ibang herbal na totoong stevia ang tamis niya, pero matamis talaga. Nung sinubukan ko itong rice coffee, katamtaman lang ang tamis niya para sa akin, ha?
0: Sakto lang, kumbaga. Ang tamis din na galing po sa ating rice coffee ay doon po yan. Stevia din po yan, Nanay.
1: Stevia.
0: Yes.
1: Yes, sir.
0: Sige po. Noted po yan, Nanay. Maraming salamat po. Ganito, Nanay. Sabi ko nga, tulungan niyo po ako. Kapag halimbawa, meron na dyan muli sa Baguio, sa Benguet, especially dyan sa La Trinidad, pag meron na pong muli, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, Nanay.
1: Yes, sir.
0: Okay po, para kahit papaano po ay matulungan din natin yung iba natin mga kababayan, malaman din po nila. Okay po?
1: Okay, sir.
0: Sige po, maraming salamat po, Nanay Neri. Thank you very much po, Nanay Neri. God bless po, maraming salamat. Bye-bye. Thank you very much po. Maraming salamat, Nanay. Alright, noted po yun. Diyan po sa La Trinidad, Benguet at Baguio City ay sabi ni Nanay Neri, nalibot niya na at naubusan na po ng ating rice coffee. At diyan po ipapaabot po natin sa ating po namang deliveries nang sa gayon ay madalhan po muli dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, sa ating namang paladudun.

0: Tawag niyo po ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating malado doon at 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating malado doon at mga kaibigan. Kung nais po ninyong ibahagi ang inyo po namang mga kwento po ninyo sa ating po namang programa, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Rogelio po.
0: Rogelio. Tama, Rogelio. Tatay?
1: Sana po po.
0: Taga?
1: San Jose Partido.
0: San Jose Partido. Okay. Tatay Rogelio, ilang taon na po kayo?
1: 64 po.
0: 64. Okay. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay Rogelio?
1: Matagal na po.
0: Matagal na. Pangalawang tawag mo na sa akin.
1: Pangatlo po.
0: Ah, pangatlo na. Okay. Tatay Rogelio, may mga ano kasi, may mga iba tayo mga kababayan na ngayon pa lang nakikinig sa ating programa. Magkukwentuhan tayo, Tatay Rogelio. Pero meron po ba kayong sadya? May tanong po kayo, Tatay Rogelio? Wala naman.
1: May pinsan po ninyo.
0: Pinsan po ninyo, opo. Ano po yung tungkol sa pinsan po ninyo, Tatay? Opo, may sakit sa baga. Matagal na po ba yon? Matagal na?
1: Hindi pa, no,
0: naman. Hindi pa naman. Tama po. Tama po, Tatay. Meron po ba siyang ano? Meron po ba siyang iniinom na gamot galing sa doktor?
1: Meron po.
0: Yes, ituloy niya lang po 'yon. Kung ano po yung reseta, ano po yung advices ng doktor sa kanya, ituloy niya lang 'yon. Tapos habang umiinom po ng ating rice coffee, sabihin niyo sa kanya na simulan niya na yung pag-iinom ng ating rice coffee at kapag nasimulan niya na 'yon, ituloy-tuloy niya lang. Araw-araw lang dapat. Tapos kada timpla po ng ating rice coffee, Tatay, sabihin niyo po sa kanya na gagawin niya yung steam inhalation, yung pagpapausok po baga. Di ba kapag nagtitimpla tayo ng ating rice coffee, dahil nga sa mainit yun, nausok yun, di ba? Nausok yun kasi mainit nga eh. Habang hinahalo-halo natin yung ating rice coffee, umuusok-usok yun, lalanghap-langhapin niya po yung usok na yun galing sa ating rice coffee. Tapos, yes, tama yun. Yun yung steam inhalation na tinatawag po natin. Kasi yung pag-inhale, exhale po natin araw-araw, kada timpla ng ating rice coffee, exercise po yun ang baga natin at ng ating puso. Makakatulong po yun sa kanya bago niya po iinumin yung ating rice coffee. Huwag lang pong patutuluan ng sipon. Okay. Huwag lang patutuluan ng sipon. Baka bago inumin, may sipon na. Okay. Kidding aside, Tatay, basta po gawin niya lang yun. Kada timpla. Ano po, kada timpla po ng ating rice coffee. Opo, kada timpla. Ganun ang gawin niya. Tama yun.
1: Pero may isang pag-iba ako yung nangyayon na hindi ko nakakalit sa ano ko yun sa binigyo sa bigla.
0: Oo, ganun talaga yun, Tatay. Kasi hindi naman po kasi ito magic na biglaan, lahat na okay na tayo. Hindi po yung ganun. Pakunti-kunti, Tatay. Kumbaga, umiipekto yung ating rice coffee, hindi naman po yan na yung parang instant, na parang magic na kapag okay na.
1: Alam ko naman po yun dahil.
0: Tama. Galing. Okay, tama yun. Yung paglalakad-lakad, Tatay, isa pa po yan sa magandang ginagawa po natin. Bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee, maganda po yung may konting exercise tayo dahil yan po ay isa sa mga magagandang ginagawa po natin. Nasasabayan po natin ng exercise. Yung tama lang, yung paglalakad-lakad. eh magandang bagay po 'yun.
1: Hindi po ako nakakuha ng isang maximum 25.
0: 25 in one, wala pa po dyan sa inyo?
1: Hindi po nakakuha ng dalawang
0: sachet. Dalawang sachet lang, naubusan na?
1: Opo. Tapos bumili na rin ng dalawang taon.
0: Oo. Pero yung ating 25 in one, naubusan na?
1: Meron pa po, kaya nila kami dito.
0: Okay. Saan po kayo nabili dyan sa partido?
1: Pwede po yun sa Mahamil, sa may Pampiro.
0: Sa San Jose. San Jose mismo. So, sa San Jose, naubusan na ng 25 in 1 dahil inubos nyo na po.
1: Hindi, meron pa rin po yung ano. Ayaw po, yung 25.
0: Yung 25 in 1 ang wala. Okay. No, kasi inubos nyo na. Opo. Sige po. Sige po. Tatay, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries na dalhan muli dyan sa San Jose ng atin po namang 25 in 1 para kahit papaano po nasasabay po ninyo yung pagiinom ng ating 25 in 1 tsaka yung ating 14 in 1 plus 1. Tama po.
1: Opo.
0: Tama 'yon. Yung ating sabon, nakagamit na kayo ng ating sabon, tatay?
1: Wala po kumakaw.
0: Wala po diyan sa inyo? Wala po? Wala po bang
1: magtatanong po kayo, wala po ng solusyon niyan.
0: Sige, itanong niyo po, dapat makagamit na po kayo noon. Napakaganda po ng sabon natin, tatay. opo, hindi. Yes, itanong niyo po, tatay. Tanong niyo po para kung sakaling wala, tawagan niyo po ako muli. At para malagyan din po dyan sa inyo ng sabon.
1: Okay.
0: Okay, tatay. Maraming salamat po sa inyo, ha. Basta lagi lang iinom ng ating rice coffee. Huwag pong kakaligtaan yung araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, tatay. At nakakatulong po itong malaki sa atin.
1: Marami na rin po dito sa amin.
0: Marami na din umiinom ng ating rice coffee.
1: Okay.
0: Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Okay, tatay. Okay na po ba? Wala na po kayong tanong sa akin? Sige, okay. Kapag nalibot nyo na yung mga butika, yung mga pwedeng mabilhan po dyan sa inyo sa San Jose, at wala po ng ating sabon, sabihin nyo sa akin, tawagan nyo po ako muli. Sige po. Maraming salamat. Okay po. Thank you very much po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Thank you.
1: Salamat po.
0: Salamat, tatay. Bye-bye. All the way from San Jose Partido. Si Tatay Rogelio ng San Jose Partido, Camarines Sur. Alright. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Itawag niyo po ang inyo po ng mga katanungan dito po naman sa ating programa.

0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa Adibo naman panado doon.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang baladudunan mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang alusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Dito po ako sa Palawan.
0: Palawan, okay po. Ano pong pangalan po ninyo, Nanay?
1: Fe po, Fe.
0: Fe, okay po. Nanay Fe, taga Palawan. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Fe?
1: 74 na po.
0: Wow, 74 years old, Nanay Fe. Okay po. Nanay Fe, hindi po kasi kayo tunog 74. Parang 50 lang, Nanay Fe, ang boses po ninyo.
1: Ganon.
0: Opo. Opo.
1: Na-stroke na nga. Kasi tumatawa ako sa inyo, mga ilang linggo na ito, hindi ko kayo makontak pagka
0: ano. Ah, ganon po ba? Lagi po kayo nakikinig. Lagi po kayo nakikinig sa ating programa, Nanay.
1: Opo.
0: Opo, Nanay Fe. Opo, ano po yung...
1: Tatanong ko lang po kung saan nakakabili dito sa Palawan.
0: Nanay Fe, ang alam ko po ay meron na po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa Palawan. Wala pa lang po sa akin yung listahan. Ganito po yung gawin po natin, Nanay Fe. Pwede kayong mag-utos. Kung sino po yung mauutusan po ninyo, huwag na po kayo para kumbaga safe lang kayo dyan, Nanay. Iutos nyo po. Hanapin po yung ating rice coffee, yung ang spelling po RISE. Okay po.
1: Nakaano na po ako pero sa ano sa online mahal kasi.
0: Sa online po
1: umusta ako ng ano ng tatlong box.
0: Wow, okay po.
1: Kaya lang mahal po eh.
0: Tama po ba yung nabili po ninyong rice coffee sa online? Yung pong sinasabi natin.
1: Opo, yung may ano may
0: parang may hotdog.
1: May cup siya, tapos dilawang ano, may araw sa taas.
0: Tama, tama. Tama yon. Okay. Kumusta naman po yung naging epekto po sa inyo ng pag-iinom ng tatlong boxes ng ating rice coffee?
1: Baka po yun ang hindi na sumasakit yung mga katawan ko pagkagising ko sa umaga.
0: Correct. Yun na po yun.
1: Yun ang, baka yun na.
0: Opo.
1: Tapos po, mayroon akong katarata eh.
0: Okay.
1: Baka kuminom, di ba sabi ninyo? Pag inan yung usok niyo, di ba pwede yun?
0: Pwede yun. Makakatulong po yun. Makakatulong.
1: Yun nga po ang ginagawa ko baka sakali. Kaya kung gusto kong kayo makausap kasi baka mas mura kung makaano kami dito sa ano ba?
0: Yes, opo. Sa mga butika dyan. Sige, hayaan po ninyo, Nanay. At kung sakali po na malibot na ninyo yung mga butika dyan, kasi ang alam ko po meron na, if ever po nawala pa, balitaan nyo po ako para masabi ko po sa ating mga deliveries na urgent na dapat meron na dahil marami na sa mga taga Palawan na naghahanap po ng ating rice coffee. Hindi lang po ikaw isa.
1: Ganun?
0: Opo, marami na po tumatawag sa atin, nagtitext. Halos inuulan po kami ng mensahe galing po ng Palawan at nagtatanong nga po kung saan tayo makabibili dyan. Ang sa akin naman, hindi pa po naibibigay po sa akin yung listahan ng mga butika dyan sa Palawan na pwede pong mabilhan ng ating rice coffee. Hayaan po ninyo at ginagawa na po ng ating mga deliveries, ng ating po namang management na ibigay sa akin yung mga listahan ng meron na po ng rice coffee dyan po sa Palawan. Hayaan po ninyo, Nanay, at kukulitin ko po yung ating mga deliveries para maibigay na po sa atin yung listahan ng mga butika dyan po sa Palawan. Pero ang alam ko po, meron na.
1: Ay, maraming salamat po. Papahanap ko na lang pagka meron.
0: Yes. Kung sakali, Nanay, nawala pa or naubusan na, tawagan niyo po ako muli at ikukulit po natin sa atin po namang mga deliveries. Ano po?
1: Sige po, maraming salamat po.
0: Kami po
1: niya.
0: Yung dapat magpasalamat, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po at lagi kayong mag-iingat, Nanay. Bye-bye.
1: Sige po, salamat.
0: Salamat po,
1: salamat.
0: Nanay. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
0: Mga kaibigan, wala na tayong oras. Lagpas na. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating malatudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sangalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Check your time. It is now exactly 7:30. Time check brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustansya. And Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.
3: DTX 500. Irregular na regla. O men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes. Kondisyon ng kalusugan. Yan at marami pang iba. Mag-DTX 500. Ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500. Bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: gagawin?
1: Manalala ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga

0: 500.
1: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: Mix 97.7 now turns the music back on.
3: Overload. Pleasure overload.
2: Here it comes.
4: Great.
2: Mix 97.7. Today's best mix.

0: 101.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, hindi ko tatay.
4: 4 na araw bago po kayo magbuwas?
3: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na,
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibilis sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
6: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
7: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sinabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
6: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
8: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
10: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
11: Ako si Junjun, 10 years na akong ni Galileo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
10: DTX 500. Bibili sa mga butika.
12: Headache? Check. Backache? Check. Muscle pain? Check. Migraine? Check. Dysmenorrhea? Check. All in one. Ang sakit. Parang naka-bundle promo ang sakit ng katawan. Seriously, hindi biro ang sakit. Mag-Fast Relax. May paracetamol at ibuprofen sa sakit ng ulo at katawan. Fast Relax.
13: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mix 97.7 now turns the music back on.
15: Overload. Pleasure overload.
14: Here it comes.
16: Great.
14: Mix 97.7. Today's best mix.

0: 568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: DTX 500.
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
4: Fiber first.
5: Fiber first?
4: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mapabuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mix 97.7 now turns the music back on.
8: Overload. Pleasure overload.
7: Here it comes.
9: Great.
7: Mix 97.7. Today's best mix.

0: Sweet 97.7.
1: DWMX is a proud member of the KBP, the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary. Today's best mix,
0: today's best mix. 97.7. Where we play your music your way all day, every day. Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Health Care Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo ininom niyan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Mayroon pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200. At hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad. Sumag-subset agad ang dugo niya. Pino mo ng losartan, bababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano. Paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Ngunang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Water therapy. Kailangan mo, pag hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuni ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabi ko ito. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood at iwasan mo stress, kasi stress mo lang kaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya nang sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, billion of cells na nabubuhay. Pero pag naging masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahid ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyan dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit din ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, I want to opera. I want to maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po si T-Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin siya, ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, langgali sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitay nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, sa Santiago City, ang ating po contact number 0917-8874-581 at yung ating smart number 0939-566-3708. Ayong likod, Dr. Lemersonio, pansamantala maalam. God bless us all.
0: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemersonio. Hanggang sa muli.
3: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.

0: 9568 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: DTX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Mag DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500 araw-araw. Mabibilis sa mga butik. DTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Bili sa mga butika.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DTX 500!
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500!
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DTX 500!
2: DTX 500!
11: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
12: Mix 97.7 now turns the music back on.
13: Overload. Pleasure overload.
12: Here it comes.
14: Great.
12: Mix 97.7. Today's best mix.

0: Mix 97.7.
1: Today's best mix.
2: Check our time. It is now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: DJX 500.
4: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
3: Mag DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DJX 500. Araw-araw. Mabibilis sa mga butik. DJX 500.
5: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500,
6: bili sa mga butika.
7: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
8: Ricky Sanchez po.
7: Taga saan po kayo?
8: Taga Daet, Camarines Norte.
7: Ilang taon?
8: 30.
7: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
8: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
7: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
8: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
9: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Baby, say mama.
11: Mama.
10: One more time. Say mama.
12: Hindi pa man sila makapagsalita.
13: Bilang nanay, gets na gets mo sila.
14: Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
15: Yummy Vit ES2 Oral Drops.
16: Yummy Vit ES2 Oral Drops.
17: May vitamins B1, B2, B6, and B12. Plus taurine.
18: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansimpapawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
16: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po ha, na napakarami yung kawambayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lating itong tinatawag natin ha, cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sunod ang sabi ng doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyaya, Uncle, kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw dalang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ha. Pinablinder ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple ano. Samantalang hinihingan ka 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is well. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti. Gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan yung Dr. Sonyo. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369. Yan ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yan o, yung pinadyos ko sa bagayin loko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng namumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, nampuot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron yung capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, diba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madali mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at type ng magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo mabisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong blog, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number 0939-566-3708. Or kaya, bisita tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pakitrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin, subukan makipaugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
19: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
6: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking Leesis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
11: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan. Kung may DTX 500 ka, panlaban. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
20: Let's get back to the music.
21: Number one for today's hits and all-time favorites.
22: Sweet 97.7.

0: Rainbow sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa TGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
1: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ang ating palatuntunan, Kaalamang Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Nilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang, give and take lang, take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelosa po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo ininom niyan, bakit ko bilang ipotoo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipin, ang losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapress, ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Lumapot ng 180, 200, at hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay mo silang dila ng Katapress, mababa agad, sumagsabset agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, mababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Water therapy, kailangan mo, pag-hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. O, pigaan mo ng limon, warm water, at saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna. Para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunik ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba ulit kung kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabi ng sito. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis sa internal organ mo, nilagyan muli ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo, para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood. At iwasan mo stress, kasi stress mo lang kakahimlad dyan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. So, pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag manggang masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, pumuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabangis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi yung totoo, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinain mo malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo na kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ ng ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng bionic capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan kay maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Rambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung sideboard natin, back-to-back, Bionic Alternative Healthcare, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, meron tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, meron tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, ang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-88-74581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
0: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
2: Mabisang herbal medicines at inumin.

mo, yan ko. Di mo malapin ang panunod. Di mo malapin ang panunod dahil sakripisyo. Ikan kami at idihusto. Talaga.

lagi.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina at ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline of vitamin C, ang superior antioxidant combination na napakarami na ang napasaya at natulungan dahil sa ka-epektibo nito. At sa araw nga na ito, mga kaibigan, atin na namang mapapakinggan ang isang live interview sa ating isang kababayan na may mga iniindang karamdaman sa katawan na pabilib dahil natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
1: DTX 500 Health Alert.
5: Sir, ano ang napakagandang effect sa'yo ng DTX 500?
6: Ako, kadalasan, madali lang ako mapagod. Sa paghapon na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko. Hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
4: Nawala na ang palagi ang pagkapagod at panghihina ng katawan. Pati ang hapo ay natanggal dahil sa araw-araw na pag-inom ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C, na mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Hindi po ba kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong itong palakasin ang mga selula sa ating puso. Kaya napapalakas ang puso at nawawala ang panghihina at pagkahapo. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan, na kunting lakad lang, hinahapo na. Kahit walang ginagawa, ay pagod na pagod ang pakiramdam at hirap huminga. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw. Sa mga DTX 500.
4: Siyempre pa makaibigan, para sa epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom sa ating Mighty C ang alkaline na vitamin C. Dahil po makaibigan, ang alkaline na vitamin C, ito yung tumutulong para naman palakasin ang ating mga ugat, lalong-lalo na sa puso. Tanggalin ang acidity at palakasin ang ating immune system. Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Available po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kapulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: At kung kape naman ang iyong nakahiligan at dahil sa pagkakape nagkakanervyos ka na at hirap ng matulog, nako, dito ka na sa kape ko. Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na all natural, ang kape na mayaman sa antioxidant at fiber na makukuha sa de-sugared sugar cane, chia seeds at psyllium husk na tumutulong linisin ang ating katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabana sa gana sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Teacher Jenny na Santiago City. May acid reflux po ako. Kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid at napakaswabe nito sa lalamunan.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
9: VITC, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-VITC, araw-araw, mabibigay sa mga butika. VITC, the Alkaline Vitamin C.
10: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
11: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
12: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
13: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
12: 24 po.
13: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
12: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nang sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
13: Oo.
12: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
13: Oo.
12: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda ano, sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong perfect eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Gising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
1: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
3: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
4: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
5: Disadeco?
4: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
5: Wow, ano namang meron dyan?
4: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
5: Oh, swab niya na.
4: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
5: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
4: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
5: Paano mo naman nasabi?
4: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Center, the Sodeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, the Sodeco Memorial Homes and Chapel, the Sodeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sodeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sodeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sodeco Rice, the Sodeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sodeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: DTX 500!
5: Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha?
4: Madalas nangihina at nagkakasakit.
5: Baka kulang ka sa antioxidant.
4: Mag-DTX 500 ka
5: para hindi maging sakitin
4: at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan.
5: DTX 500! Araw-araw,
4: bibili sa mga butika.
5: DTX 500!
6: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap. Super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, and Drive Max Coffee.
3: Kape na?
4: Sana lagi.
2: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
5: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko. Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes.

0: Ernest, para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, Number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
1: Gusto niyo bang

0: ang diabetes, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik. Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
3: On the wake up call.
4: This song was brought to you by GEO Enterprises. Quality supplies and services are our commitment. And Pau D. Arco, balik sigla, balik PDA.
5: Dang.

0: Good morning, Checker Time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1+1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Pilipinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
1: 97.7. The radio scan stops here for the hits. 97.7.